Okay, jukira liji ya Bungereza yokuntiko genda kuange komekezwa ku Sunday eno. Genda kuange komekezwa ku Sunday eno. Tugenda kubera okwapo beach, ku beach wali Premier League Festival. Nga basajja bawangula ekikopo kyabwe awo. Bawangula ekikopo ani anakiwangula tugenda kubera nange ngenda kubera wa okwapo beach. Saidi ye kusabala wali wetugenda okubeera Premier League Festival kandanda nga tumukuwa butediza bannamawulire ab'enjawulo bagenda kubeerawo bonnaawo bagenda kubeerawo bonna abaagizi b'omupiira bonna tujja kuba nabaawo kwapo bichawo Premier League Festival eyi skrini zinene tujja kuba nga kandanda tukola ki atugenda maaso kubanga tumukuwa bulungi nnyo. Tujja kuba tumukuwa bulungi nnyo abakuba eddubi wali nga bakuba eddubi bwetu mukyomo nga ate wabwerere bwetu nga tukutabira diba ku diba bwetu nga buligenda okutambula awo Samathias Walukagga bonna tugenda kuba nabaawo nga tuwunzika musajja waabwe eno Honorable Allan Ssewanyana bonna tugenda kubeera nabaawo luno Premier League lwegwa ku Sunday kuva sawa nnyo tujja kuba nga tukusiigira ekifaananyi awo mpaka ez'enjawulo bina bigenda kubeerawo abwetwe tube nga tuwunzika Premier League ku Sunday eno tugenda kubeera wali nange nja kubeerawo nga tubasiigira ekifaananyi nga tubasiigira ekifaananyi awo ebintu nga ebitambula n'omuziki nga bwegenda maaso kanga guyitamu analysis ku analysis ajja kuba nga atambula awo miziki ijja kuba nga kibeerawo bucomo kwabwere screen zingazi kwejja okuba nga olabira ate nga naffe kwetusinzira okuba nga tukuweddibaawo ku Sunday eno wali kwapo beach wali ku busaabala wetugenda okuba nga tubeereyo bonna aba analysis b'omanyi aba banalysis b'omanyi abagabaza analysis awo ku mipiira nga bwe gitambula season yonna nga bwetambude banalysis ab'enjawulo bakuweereza eddiba ab'enjawulo ffenna tugenda kubeerawo tugenda kubeerawo atulabe ekintu nga bwe kiwangula bwe kitambula kale nawe beerayo tusobole okuba nga tuwunzika Premier League kwapo beach wetugenda okubeera. Okay, njagala kubanga kujukiza nti liiki ya Uganda eyokuntiko omupiira gwa 29 tugenda kugula balunaku lwanca tugenda kwanga tugula bonnaku olwenca ate olwo weekend eno ne liiki ya Uganda eyokuntiko lwegenda okwanga ekomekerezebwa kakati olunaku olwenca polisi egenda kwanga esinkana Gaddafi ujja kwagwa saa 10 olunaku olwenca ate buula ekyaza kitala gwa saa 10 olunaku olwenca UPDF egenda kwanga ekyaza Kalvale nawo gwa saa 10 olunaku olwenca Mbalasi ekyaza Buyimba United Saints okay saa 10 olunaku olwenca Malunzi ekyaza Vipers saa 10 olunaku olwenca URA ejja kwanga esamba cases zijja kuba sawa 10 ate olwo saa 1 akawungeezi Express ekwekwe tukende bannaffe abaalugazi bagende maaso okwanti beekuba nenneka ejja kuba ngezanya timana faba sports kabira okusinda kubude ndaba saa 2 ezekirawo obakyo okwanti bekubira abwete muliki ya Uganda eyokuntiko lijja Uganda eyokuntiko mpira gwa 29 tugula bauna kulwanca atolo ku weekend tubenga tulaba mpira ogugala lijja Uganda eyokuntiko tumanye timu kiwangu lekikopo kya lijja Uganda eyokuntiko.

0: yes wabari nyogwe na jekumiteko chenda mnyakto nyezenya Radio Sapiencia akaunges akona kulwalero ziri abiri mutanu ezaka ita kusawa akaunges nga bulijjo kabira katimba kabya mizanyo extra yenze pade siruma gombebezi okubera nga kutambuza tukena kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera biri ezekiro wengendo kubera nga kwasiza omukuru abirenga kutuwala mu programu omulongooti kusawa biri ezekiro nja kubera nga njita then programu omulongooti ejja kubera nga ejja ebirenge kuongerayo akatimba kebyemizanya extra tambula ne 22 bet mbakulisayo mu weekend yabadde mpanvu era bingi ebyatambudde mu weekend weekend yabadde mpanvu era bingi ebyatambudde mu weekend ebimu ku byo bikyayogeza abantu obwama ate era n'abalidde akasente mu weekend bakalidde n'emboka yavuze kubanga byonna birina okubeera nga bibeeramu naddala kasita obeera ng'osiba mpiira kakati kyolina okukola kubeera ng'osiba ne 22 bet kugulawo akawunti osobole okubeera nga buli kimu okitambuza sizoni eri mu kukomekeresebwa ate tugenda mu World Cup sizoni ekomekerezebwa naye tugenda mu World Cup tetulina kuzikiza tulina kusigala nga tunoonya sente kati gwe atanagulawo akawunti ne 22 bet genda mu ssimu yo w'ogenda ku intaneti ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyikeemu jjuzamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba yo ey'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera ng'owa wegata ku 22 bet buli kimu kibeere nga kitambulanga bwe kirina okubeera nga kitambula ate naweza 25 okwizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ku sayidi eyo 22 bet bingi byekuleetedde options nyingi ez'okusibako leero Arsenal esamba ttiimu ya Burnley gwa ssaawa nnya ez'ekiro osobola okugamba nti guno jokareza ajja kutegula bw'ateeba ng'olya ssente osobola okugamba Trossard ajja kutegula bw'ateeba ng'olya ssente n'olwekyo 22 bet erina options nyingi abasiba amakoona mu gwa Arsenal ne Burnley osobola okubeera ng'osiba ku makoona abasiba abateebi abasiba abasawo abajanjaba abasambi kisawo osobola okugamba guno tebajja kuyingiramu mirundi bwegiti ng'olya ssente osobola okugamba nti gujja kubeeramu red card bw'ogisiba ng'olya ssente gye bayita 22 bet kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudaagulu abasiba vacho games ennaku zino zigaba kirala ku 22 bet ne ka aviator kwekali n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo ojja kubeera ng'osiba ne 22 bet kyolina okubeera ng'okulembeza kwe kubeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ate era ng'oweza 25 n'okudaagulu kye kisinga okubeera ekikulu mu mbeera yonna nga bw'eba etambula ku sayidi eyo bwetyo tugenda okubeera nga tubebbera oline pade serumaga omubebbezi wiiki kati eno wiiki njagala tugikwate na buli omu agikwate n'emikono gy'ebiri eno wiiki njagala buli omu agikwate n'emikono gy'ebiri oginyweze ogambe nti kakati kentambule n'omubebbezi wiiki eno premier league egalawo wiikendi gyetugendamu ogambe kale waakiri kenzigalewo wiiki ya premier league nga ndidde ku ssente kati njagala abaagala okubeera nga gwe tolyanga ku ssente simanya ate omusajja akubye mu sisoni yonna benjagala era nyina byeŋŋendo bagamba byetugenda okubeera nga tutambula nabyo wiiki eno ebigenda okubeera nga bituwa ku ssente mu mbeera nga bajja okubeera ng'entambula kale obutamala kadde konna leero ttiimu ya Arsenal bagenda kubeera nga basamba club ya Burnley game yesembayo awaka sizoni eno Arsenal gyegenda okubeera ng'ezannyira awaka olw'ensonga nti omupiira ogugalawo campaign bagenda kubeera nga bagusamba bali ku bugenyi nga bazanya ttiimu ya Crystal Palace kati Arsenal leero bw'ezannya geemu esembayo awaka twagenda okuyingira wiiki ewedde nga tiketi ez'okulaba omupiira gwa Arsenal ne Burnley zaggwayo dda ku katale era aba Arsenal mu mbeera ey'okujyogereza bagezaako n'okubeera nga bagamba nti tiketi ezisigaddewo zeezo ezaba executive abanene babinyonkondo nga ziri mitwalo wakati wa mitwalo 10 n'emitwalo 13 egya pound. Muzawano ng'oyingira obukadde 6 n'omusobyo ogula tiketi ey'okulabira mu banene nga basigazizaawo ebifo 15 byokka, naye eno mu bakadeideyi nga tiketi zaggwawo dda ez'okulaba omupiira gwa Burnley. Arsenal yali erowooza nti bagenda okugenda otuuka ku mupiira guno nga beetaaga wiini yokka babeere nga bawangudde ekikopo, ekitaasobose olw'ensonga nti klabu ya Manchester City yawangudde omupiira mu weekend. Kati kiba kitegeeza nti Arsenal yeetaaga okuwangula omupiira gw'olunaku olwaleero erinde ebigenda okuva mu geemu ya Bournemouth ne ttiimu ya Manchester City olunaku olw'enkya. Naye ogwo omupiira gwa Bournemouth naye erina ebigendererwa byayo kubanga yeetaaga okubeera nga egenda mu Champions League. Kati ebigendererwa bya Bournemouth byebiyinza okubeera nga bisipula geemu ya Man City enzibu kubanga Bournemouth yeetaaga okubeera nga egenda mu Champions League. Ate bafunyewo kakasekese olw'ensonga ttiimu ya Liverpool yakubiddwa. Kati kitegeeza e points 4 ali mu kyokutaano z'abasinga balina empiira 2 okubeera nga bafuna points 6. Kakati ogwo nagwo guliko question mark eziri awo ezirinze nga bwe tulinda game eya leero nga bwegenda okubeera ng'etambula. So yembeera eyo wagenda kuyitawo ndowooza essaawa 2:40 Arsenal nga amaliriza okuzanya Burnley, then Manchester City onakola enkya ebeere ng'ezanya club ya Bournemouth. Essaawa 2:40 zokkaze zigenda okuyitawo. Kati awe tugenda okulabira oba ekikopo kigenda kuwaya ku gemu esembayo oba Bournemouth abikola, kubanga Bournemouth esinga ekola amaliri ku ttiimu ya Man City ebeere ekikopo n'ebeewangula Premier League. Kitegeeza aba Arsenal basaba bawangula omupiira gw'olunaku olwaleero, then balinde ttiimu ya Bournemouth ne Man City amaliri oba okuba Man City Arsenal bewangudde Premier League yaayo enaaba zisookedde ddala okuva 2:00 bwe basemba okubeera nga bawangula ekikopo ekyo mu mbeera nga bwe yatambula. So biwanvu oba bikyali biwanvu nga birina okubeera nga bitambula ku sayidi eyo. By the way, mbadde ngezaako okunoonyereza ndabe tiimu ki eyali ekubye klabu ekulembedde ku kimeeza nga yo already egenda okujja mu gemu nga bagizayo dda mu kibinja kya wansi. Naye ngenza olaba nga Arsenal yeyina rikodi eyo. Arsenal emipiira 10 gyezanye ttiimu nga yeesanze nti bagizayo dda mu kibinja kya wansi nga bande kuba Burnley yaddayo dda. Emipiira 10 gyesambye ttiimu nga zaddayo dda mu liigi oba mu Premier League okuva 92 gyonna ebadde egiwangula. Ewangudde emipiira 10 gyonna gye badde ezanya ttiimu nga ejja ku lunaku nga ttiimu yaddayo dda nga Burnley bwe yaddayo dda. Gyonna empiira ebadde egiwangula ttiimu ya Arsenal. Kitegeeza gwe yaddayo dda tulina kyogigamba. Emipiira 10 gyezanye ttiimu ezaddayo dda gyonna ebadde ewangula miwangule ttiimu ya Arsenal. Kati ne Burnley yaddayo dda. Kitegeeza ebitundu biri nga 10/10 Arsenal okubeera ng'ekuba ttiimu ya Burnley olunaku olwaleero. Kubanga Burnley yagukola yaddayo dda. Yagukola ng'abaana bange ab'oku ground we boogera. Yakakola yaddayo dda. Naye then n'ekirala ndowooza Arsenal mu kiseera nga bali waka ttiimu ya Burnley eno ebadde tekola bulungi nnyo ku bugenyi. By the way ndowooza ng'oggyeeko Wolverhampton Wanderers ekunganyiza points 5 ng'ekyadde, Burnley ttiimu eddako okunganya points entono ng'eri ku bugenyi ekunganyiza points 9. Wolves nayo yaddayo dda ekunganyiza points 5 ng'ekyadde, kati Burnley yaddako. Burnley yakunganya points 9 ku bugenyi. Kitegeeza kampeni eno ettiimu ekwata ekifo ekyokubiri okunganya obubonero obutono kwawe ng'ekyadde. Kati ng'oggyeeko ekyo ate era ye ttiimu esinga okudifeninga obubi ennyo ng'eri ku bugenyi ttiimu ya Burnley. kuanga banyweseza goals 45 mweje mpira jibazanye kubugenyi campaign eno mu Premier League nolwecho gwe na ulizo mbebezi na uliza Radio Sapiencia akawungezi kalero kalaganti kawungezi ka Arsenal. By the way, Arsenal abadde akola nyo anda era abaludde nga mungo bili abadde olumuwe mugabanga mbagamanti ndaba nyo Arsenal kubange mu 0 ba 2-0 ne ku mulundi guno ndi gumite guno mulundi ndaba nyo Arsenal okubera nga ekubira mu over goals nga 3 kubwerere ngekuba team ya Burnley siro sina mukalenzi kona kalooza anti Burnley ina kyegenda okubera nga eteeka olero wadde yakaluba ku Manchester City nenda ba nyo team ya Arsenal ngewagula kapira kona ko lwalero e goals nga 3 kubwerere nga bakuba team ya Burnley. So ye game eyo byonanga bigenda okubera nga bitambula gwe kumira ku Radio Sapiencia atera obirengo bibira no mubebezi buli kimu kijja kutambula naye kugambye win togisiba ku wakati win teri mu sente twentu beti bokebera wini elimu kaswazi ketugende ku goals 3 at least ya wali 10 tem wali mu koka sente over ya 3.5 esoro okubera nga ekwata mu game yona ko lwali nga Arsenal akuba Burnley bani la inza nubuta tiba mu. Ninda banyo Arsenal nga ze kwa lili satu. Wate mwogere denyo tateba nyo. Era kube mu zero. Era biri zero. Lero. Golo ndaba nga zigenda kubera nga zuera. Mubera nga bajio kubera nga itambla. Kare kakati guwa msibuwe mpira njagala tusoke tuverenga tuwe beraka. Stoverengo weza wili mweta noku daguru. Ogino wali kutentu beti. Oberengo siwa kumipira. Umbebe zieta leo demi pira. Jigenda kubera nga ziza nyaka ungezi kona kuruwa lero. Kukodi ya penga bulijo. Eyasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye ya hash yekodi ya feyo kastonyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash noverangu puna kumipira onakolo alero eno ye wike semba yonga tugenda okugalawo kampeni ya Premier League walimu kwangiri ya Bungereza njagalabu ya aludengo gobelero mubebezi gwengo gamanti oyagala kulya katambula ko mbebezi era week sima ya season ate lwenka je yote kalide ate wen wesa je ate ne kalya kati njagala buli awulizo mbebeze sawa zino ogende ku kodi oberengo ofuna akatambula kentadde ku kodi ogende oli 22 bet oberengo siba ntadde ya katambula ka mipire sat echo mbadde si kikolanga ko ebisere bisinga ntika ya katambula ka mipire nako etano ntadde ya katambula ka mipire sat kakati njagala chetuita echimala chimala uli muntu aliye ku sente mu week esemba yonga tugala ku Premier League tukende wali mu international break nga uli muntu alide ku sente tukoleze bupya ntadde yakatambula ka mpire 3 kwa homa nyinga toli anga katambula ka mubebezi simanya ato mubebezi nagenza okaje yonga kavuddeyo umanyima nyoba gambalo ne bakamba katambula katandika chiro ulina kanunya ku machanga kavuddeyo kati okuba ku macho bwedda sinateeka yo katambula nenga ninza akatambula ko kamipira 3 akatambula kintadde ku docket kamipira gumu 2-3 njagala buli muntu aludde nga agoberero mbebezo ogende ku kodi oberengo kuna akatambula ko ogende ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana we sabiri mweta ndukizwa kubera ngo siba oja kunyega 6 2-17 sita bisatu mwenye hash ye kodi ya kugambe njagalo je akatambula kogende ku 22 bet oberengo obibira kajie yo kati mipira jiri esatu ogusoka kutandika kiro kya lero eje mipira esatu okubera ngo weda sina teka yo katambula mbadde nine ensunga lwaki sikateka yo kati gwegenda ku kodi gwegoba kubye mirundi jiona ana agenda okuzuka nga tuli mu kusoma mawuliri. Hey, kana katambula bakaita tusoka kusula chipapula manyina bagamba ko muzei Johnson kubali babiye konga ababi basoka kusula chipapula ni bamugamba ekiro kya lero tujja watu yagala tukuyingirire sente ziteke ku mulyango naluza anti byachiyai era ekiro kye bamugamba bayaye ni bamulumba kati nafe patelo tumugamba ekiro kya lero tuzei tuzena akatambula kapemi pire 3 buli muntu yenna agoberera ombebezi genda kukodi oberengo funa katambula ako genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana wezi habiri mweta ntokizi wakubera ango siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash bobo itao nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash baka ita kusura chivaluwa asigala talama tuwa muoni nze dalirotu inomu kubaka tambula kano jiri empire sato atira nyinenso ngalo wachuko idasina teka yu katambula paka wengatadee kaungezi kwa aliru genda kukodi oberengo funa katambula ako genda kutentu beti oberengo siba kasito oberengo sibisa vunanyi siba ngoweza habili mweta no kudakulu tuka jayo fena tubebele kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kekata ambla hako oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bubunanyi siba atanaweza habili mweta ndo kiziba kupira ngo siba tuka jayo katikati tubebele kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash biribyo badoga ama mwate ombebezi tugendene letibadi kweri aye letibadi ya lero ya mpira gumu ordinary kweri kudoketi na yeso vlo kupena ngojifuna njagala tusoke tubebele na katambla kano okuve chilo Saturday yo katambla nga kanunga nkawadu obudde kanunga nkawadu obudde wigenda kukodi oberengo ukafuna genda kutentu beti oberengo siba kasitobe rango sibisa buvunanyizi batuberenga tambula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya fiko joku berango ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na buvunanyizi wa atana wezi habiri mweta ndo kizi wa kuberango siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ye kubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash agamba atia beni yuke beni yuka ngambi ombebez kana kata mla nkari gumite giri ya mipire sato wengenda kukodi oberengo jipuna genda kutentu beti oberengo siba na bufunanyi siba atana weza habiri mweta ndokizi wa kwe nango siba tuberenga tube bira mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi kwa joku berango itoja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tujeyo kati kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tubebira katambula mipire satu genda de kudoketi genda oberengo jifuna genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza habiri mweta ndo kizwa kupera ango siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash utu ino kupera anga tuita kano baka ita mko wazambo goze jazo kambunya tuwe jembunya tuwo mingire wiki umanyi wiki webe tandika tulia new send ne wiki nge kome kereze wira tuya nyo sende kiofola wanari wanoneba gama anti ale badi yoro mkaga keganyi ale badi ya yoku vili ya inokulia ila ya lia nari wanukuru mkaga neba gamba kasteno ale badi ya ganyi ya yoku vili ya inokulia ila nilia sende katigwe kuna kata ambla kukenta deo kugambie ndudi obama zaka wanga anga kawobudi kubanga Saturday yo katambula chiro nga ninda katambula kana kagenda kupira kagenda yo unako lwalero era bwenkata deyo ne kabira nkatuwa kumajia oba nkagenda tuwa kumajia mumbere nga bwetambula kubanga nalabye nga kakati yesawo yo kupira nga twebulula gwirumba kodi oberengo funa katambula ako mipire satu genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bunanyi siba atana wezi habiri mweta ndokizi wakupera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wino kupera ngo ita uja kunyiga sita bibiri kumina musamu sita bisatu mwenye hash katupeko mbubaka buno Dennis J tuunzikene gemu ya Arsenal nienga nzina gambie da guno ndewango guwa wedi hii saji hata nzino kuwe mijozi ejo kuwe ranga basa nyukira munga bawangu dechikopo katuji
1: business yo terikula ngato jiranze duachaba ntubala angabie bakola anti bakastoma baino kumanya wosangiwa kizimbe chiwo okorera nokutegera chichicho baguza obacho otunda norwecho gomulunja yagala kufuna bakastoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange nafe sibizibuo okutufuna jangu nyo kuwa bukubi kunamba zino noti musamfu tano bili munana muenda musamfu mukage mumu nana plus bili tano mukaga bili noti noti muenda bili munana nya bili noti noti oba plus bili tano mukaga musamfu mukaga mukaga mukage muemu mukaga noti noti oba tutukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia toje kwejusa.
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda, love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Ebi jule bisufu, biva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu, esinzi ila kubirunge bitufu. Ebi jule vyo mulembe, obifuna na Cowboy Speciali. Ama savu gebi mira ama kene nulobulu unji. Agasa mubiyo fumba, etekende sufu. Buli chijulo cho fumba ni Cowboy Speciali. Chijanobu omi, obwe mbala. Cowboy Speciali, afunika mubipimo vya grams abili mutano, atano, chikumi, nebibili. Cowboy Speciali. Akole waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
4: Lelo ngena kuzo mwezi 18 mwezi ogwokutano nyafe ekerezia atuwo mutukirivu Papa Yohana omubereberye era omujulizi. Papa Yohana ono yazalibwa mu mwaka gwa 2007 mu Tuscany ekya Italy naye bazadde be tebamanyiddwa. Yaweerezanga Saabadinkoni mu Roma era yalondebwa okuba papa mu mwaka gwa 523 era yalondebwa mu biseera nga Kabaka Theodoric ye mukulembeze wa Ostrogothic kyokka ekirungi naye yali mu Katoliki. Papa Yohana omubereberye yali papa eyasooka okugenda mu Constantinople eno gye yayanirizibwa Emperor Justin omubereberye mu kitiibwa. Papa Yohana omubereberye yafa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 526 era ng'okusibwa n'okutulugunyizibwa Kabaka Theodoric bye byamuviirako okufa. Papa Yohana omubereberye yasiimibwa okuba omutuukirivu n'omujulizi. Omutuukirivu Papa Yohana omubereberye yawolereza ababonaabona olw'eddiini era gwe twekwatako okulwanyisa okusibwa. Papa Yohana omubereberye omutuukirivu otusabire.
5: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ku Radio Sapiencia
6: kenda munya katonye senya fama
5: enkuruze y'amagezi okyali mu katimba k'ebyemisanyo extra

0: OES wabari nyogwe na chaje kumideko chenda mnya kutonyesenya Radio Sapiencia akade kaduka tsika zeda chika kumye zijude kupera nga mkwere kereza wali kusawapiri eze chiro era wenyini programu mrongo tiwe kendo kupera nge jira eberenge kuongera yo kusaidi yeyo tuchatambula na katimba kebe mzanyek sutura oline pade seruma gombebez tuchabe bera mpala mpala ne 22 bet ngawe tambula gulao account osoro kupera ngu siba ne 22 bet chiangunyo kupera ngu gulao account kina msimu yo wogenda ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya fe eja kupera ngu jao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juzambi wakusaba ukuri amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo teka akatimba awagenda promo code oja kubera ngo teka akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wegata ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tunaweza abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba atina wasiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa atanafuna mipira nkugambye tubebere na akatambula mipira esatu kenta deyo akagenda kupira nkatandika akaongeza kona ku lwalero genda ku kodi oberengo funa akatambula ako genda ku 22 bet oberengo siba jiri emipira esatu gumwe ebiri esatu wadenga ne packages zindala kweziri late bird kweri ordinary kweri ngezimu kwezi oli city ezikulembe demu akulwao kwegendo berengo funa akatambula genda ku 22 bet oberengo bebira bobo siba siba na vunanyizwa atanaweza abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba kusita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya pekoi na ukupeda ngo ito jakunyiga sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash tuwebele rao fuba nyokula wangu ufuna katambula kakempire esak kwekwata kakempisi na gamba katambula kumbebezi oberanga inaka box kusula mwenu suye yevitani teka mwenu siyo obosi bye bitano byebyo owolukumi nawo otambula yawo ku lukumi etubeera nga tutambula mpola mpola kasitobeera ng'osibisa buvunanyizibwa ng'oweza abiri mu etaano n'okuddaagulu tujja kubeera nga tubebbera ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash tuberenga tubebira na katambula ako kali ku docket nkugambye ngojeko late bird yoku eri eri gumite ordinary kweri eri stead gendo funa katambula genda ku 22 bet oberengo teka mu akemfisi tuberenga tubebira mpola mpola mipira jiri esak eja katambula mipira jiri esatu eja katambula wegendo jijeyo genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetanto kizwa kupera ngo siba kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ojja okubera ngo yita ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash wetuba tuyita awo tuberenga tutambula mpola mpola sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo kuboita kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash nga tuwunzika Arsenal basamba timu ya Burnley omusambi aitwa Ben White yakufuna obuvune era kiteeberezebwa nti ne World Cup waddenga omutendesi wa timu yegwanga erya Bungereza aitwa Thomas Tuchel abadde amulowoozaako nnyo okubeera nga musambisa World Cup kyabikanga biyinza okugaana okubeera nga azannya World Cup omusambi we aitwa Ben White then omusambi aitwa Ricardo Calafiori naye kikyabuusibwa buusibwa okubeera nga asobola ozannya gemu y'olunaku olwaleero olw'obuvune then n'omusambi aitwa Julian Timber mulwadde kosa Mikel Merino naye ayina obuvune ku side ya tiimu ya Arsenal n'olwekyo bwe buvune obuli ku tiimu ya Arsenal kakati awo ateta yamanye engeri gy'agenda okubeera nga akikwatamu Yamanyi ngiri jagenda kupera nga chikwatamu kupera nga timu ekola bulungi. Kusaidi ya timu ya Burnley, omusambi aitibwa Connor Roberts. Omanyi ono guy abadde atute kumpi omwaka mulamba. Connor Roberts abadde atute omwaka mulamba nga tasamba mpira ku timu ya Burnley. Naye oluvannyuma lw'okubeera nga atutte kumpi omwaka mulamba nga tazannya kapiira, injure ye yawonye era ndowooza leero agenda kuba gudiikudde ajje abeere ng'ayambako ttiimu ye. Abadde atutte omwaka mulamba nga tasamba kapiira ku ttiimu ya Burnley olw'obuvune, naye yakomyewo agenda kubeera nga basambira era omutendesi yagenda okusalawo oba agenda mumuwa akapiira. By the way, namulabyeko ne ku under 21 ya Burnley nga basamba mpira yasambira eddala akadde akawera, obumu ku bubonero obukakasa nti yakomeddewo ddala ng'ateredde. Naye abadde amaze omwaka mulamba nga tasamba mpira ku ttiimu ya Burnley, alabika yakomyewo agenda kubeera nga basambira. Then omusambi ayitibwa Jordan Bayer mulwadde, kusa omusambi ayitibwa Josh Klein naye mulwadde alina mukobo vune kusaidi ya timu ya Bande. So bemu kwa abalwadde abali kusaidi eyo, naye nze nga bwe nagambye nti ndi gumite omubebezi ali gumite guno Arsenal mu mbeera yonna tetujja gaba wini kubanga wini erimu akasente katono. N'ekyennyinza okugamba gwe nagenda osiba omupiira guno gusuubiremu ggoolu. Arsenal guno omupiira erina ogulaizingiramu ggoolu era ndaba nnyo Burnley nga bamukuba ggoolu ezisukka essatu. Ekyo nkyogeredde wano bwe najja ekiro wali mukaga paka musanvu njja kibagambeera tinakibagambye. Ndaba nnyo leero Burnley nga bamukuba ggoolu eziwera essatu n'okudda waggulu aba Arsenal. Mu byonna gy'asobola okukola byonna byagala okukola abikole, naye tazannyira mu mukolo gw'abasajja. Tasobola kuzannyira mu mukolo gw'abasajja. Onyo mwana yayimba byonna byagala okukola bikole, naye tebasobola kuzannyira mu pate y'abasajja. Abasajja bali gumi tebakambwe. Nolwekyo gw'omusibi wa over ndaba nnyo ttiimu ya Burnley ng'omupiira guno bagikuba ggoolo eziwerako ssatu n'okudda waggulu ze ggoolo zenda bwe zigenda okubeera nga zijja. Nga tumaliriza genda ku kodi obeere ng'ofuna empiira, genda ku 22bet obeere ng'osiba, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa 5.25 okiziba kubeera ng'osiba. Lumba ku kodi kati nkugambye akatambula saakataddeyo kuva kiro. Naye waliwo ensonga lwaki ntaddeyo akatambula ako kampiira esatu. Genda ku kodi obeere ng'ofuna akatambula ako, genda ku 22bet obeere ng'osiba, bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa 5.25 okiziba kubeera ng'osiba. Kajjeyo kati ku *217*34#. Ye kodi w'oba oyita ojja kunyiga *217*34#. Bannaye tujjeyo akatambula kugambye giri empiira esatu. Wadde nga lisiti ezikulembeddemu ebbiri kuliko Late Bird ne Ordinary, gedo ku kodi oberengo ofuna akatambula geda ku 22bet oberengo osiba. Bw'oba osiba sibisa buvunaanyizibwa 5.25 okiziba kubeera ng'osiba ku 217*34#. Tujjeyo kati ku 217*34#. Tubebere bebera n'omubebezi ku 217*34#. Ye wiki esembayo bagiyita asigala talaama. Bwe tulya tuba tulidde, bwe kiganira ziyani gamba nti munywa nkiganye. Kati njagala buli muntu ayagala okulya katambula ko mbebezi gwe nga tukalyanga kugendo gy'empiira egy'esatu, genda ku 22bet obeere ng'oteekamu akemfisi. Oba osiba siba na buvunaanyizibwa 5.25 okiziba kubeera ng'osiba ku 217*34#. Woba oyitaawo ojja kunyiga 217*34#. Agamba atya Luswata Ronald Erungujia webali kubeera ng'oliza Radio Sapiencia. Nakirija Mary agambye omubebezi ky'oyogera kyetugenda nakyo ate tuli naawe ebbanga lyonna ketugyeyo akatambula. Gwe genda ogyeyo akatambula, egyo emipiira giri esatu ne gwe gigyeyo onombuulira. Gwe gigyeyo emipiira egy'esatu onombuulira. Kodi erisita 217 bisatu mwenye hash. Wobo itao. Teka mwake mfisi sigina kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atana we sabiri mweta ntokiziba kuperango siba. Sita viviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Uja kunyiga sita viviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Kali, tugenda kuwa takana wali echiro mkaga paka msambu ngeenda kujia. Era wenzira kumukaga paka musambu. Aba akataambula ngamutegedde. Ngamutegedde sira weriri. Mumusirike. Gijia akataambula osirike genda kutentu beti osive. Kusita bibiri kumina musambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tanaweza abiri mweta ntokizwa kubera ngo siwa. Atina wa siwa. Bera ngo siwa na uvunanyi siwa. Yenze pade seru magombe besika nkwa gali za kaunge za karunchi. Wera.
1: Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo extra. Mutukusunsulira ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Kakutuusibwako 22 bet. 22 bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubettinga kwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesuze sawi ndala. Time check. Esawa, suwe sebiri, esi etiro. Time check kutusibu wako. Bera musiga nsimbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kirada la kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app. Fetchin damu nyakato nyesenya fama.

0: Yes, kuchenamia katoni zenya hafa maradio sapiensi ya inkluzera ya magazi ya slow mziki nebya mzanyo tukomyewe chitundu cha fecho kubiri anti tutandi se eno yetochi ebya mzanyo dobozi ya Ben Musanje kosane Benjamin Muola mfe tulim akadekano Muola Muola Muola
1: eriri eriri Benadi
0: Benadi okay, Fabrizio Romano akakasizanga ba senior players basatu mu club ya Real Madrid bebagenda okubera nga babuli ya club eno ku nkomerero ya season bino okufuluma nga Jose Mourinho iye akafulibwa omutendesi mu club eno ya Real Madrid akomyewo ekisanja kye ekyokubiri olwaleero Mourinho akomyewo ku Santiago Bernabeu. Mourinho yakkiriza endagaano ya myaka ebiri wabula okusinziira ku Fabrizio Romano Mourinho wakutandikira mu dressing room agenda kubeera nga akiryalinga era abasambi basatu okuli Dan Carvajal David Alaba ne Dani Ceballos bakwabulira club eno bunambiro Carvajal ye captain wa club eno ya Real Madrid era endagaano egwako sizoni eno eiye tewagenda kubeera nga bagiza bujja so nga ate Alaba naye agenderera agenda kubwereere singa sizoni eno egwako Ceballos tumujukira aliko mu club ya Arsenal ye bwakutundibwa yadde ng'endagaano yebuzaako omwaka gumu era clubs mu club ni ya Real Madrid bala bikanti no bagenda kubera bayinza okubata ne bagenda mu club omuli Olympic Marseille, Real Betis ne Ajax be bayinza okutwala abavubuka bano wabula waliwo n'ebiyitingana nti no Kylian Mbappe yaddenga naye asobodde okubera nga ateba goals 85 mu myaka ebiri takoze kimala kulemesa Barcelona kwefunza Spain mu bbanga eryo era nga nekyebuvuddeko ngamba wiiki eyo gye buvuddeko club ya Barcelona yalangiriddwa ku buwangizi bwa La Liga ngamba liigi y'eggwanga erya Spain omulundi ogwokubiri ogw'omuddiriŋŋano ajjukira sizoni eyagwa Barcelona yakisitukiramu so nga ate ne sizoni eno club ya Barcelona yasobodde okubeera ng'ekisitukiramu Real Madrid ekongo gya bukongozi ne mu Champions League vs babikutuka abagizi bo bawagira ekyambapo okwabulira club eno ya Real Madrid bagamba takoze kimala kale no alabika nti no sente zaabwe ali azabwerere so nga ate ekibiina ekitwala badde fawe mu ggwanga erya Bungereza ki professional game match officials PGMO akikiriza nti no goal ya Mathias Cunha omusambyoni wa club ya Manchester United gyeyateeba juzi ku Nottingham Forest ku weekend kunaku olwomukaaga yalimu omukono nti omupiira gwakona ku mukono gw'omuzannyo namanyiddwa nga Brian Bomo watuwe yali akola tan okusobola okubeera nga kuba mu gol naye ne gukoona ku muzannyo awo ne gugenda wali eri wa Mathias Cunha naye ngo wedde Brian Bomo ye yali amaze okubeera nga aguteeba Cunha yaguteeka mu katimba kati ababi abayita Michael Salisbury ono yeddefari bwe yagenda n'atunula katambi ka vibeka ku screen za via na asalawo nti no goal kwewe nyuti yiyi yagibala kati atwala badde fawe mu Bungereza Howard Webb asobodde okuvaayo n'ategeeza nti no batunuulidde bulungi nnyo ne balaba nti ddala adde fawe ono yakola ensobi ku Nottingham Forest eyo goolo yali erina okubeera nga esazibwamu yagambye nti no yadde nga kyali bwe kityo wabula ref tamunenya yadde nga yasalawo nti no goal yanywa kubanga engeri angu aba position Brian Bomo gye yakyukamu n'omupiira ogwo engeri gye gwamukoonamu omukono kale nno nga kyangu nnyo ref yenna okusalawo nti no goal egabwe bati basobodde okubeera nga ava naye beetondedde Nottingham Forest basonyiwe nga baddefari kubanga ref yakola ensobi eyo so nga ate Antonio Rudiger Juventus gwetunuulidde yandize endagaano ye mu club ya Real Madrid Juventus ebadde erindiridde okutwala Rudiger kubwerere nti endagaano eno egwako awayo mu ggwanga ya Spain ng'alaga nti no naye agave mu ggwanga ya Spain ng'alaga nti no Rudiger yandigenda maaso n'okubeera nga ze endagaano yobujja alabika nti no omutendesi Jose Mourinho y'omu ku basobodde okubeera ng'atunula ng'agamba nti no ono asigalawo asobole okubeera ng'agenda maaso n'okubeera ng'akupa ettiba Borussia Dortmund evudde mu by'okugula Jadon Sancho sporting director waayo Ole Book asobodde okubeera ng'avaayo n'ategeeza nti no amaaso kati bagatunuuliza omuvubuka wa Arsenal Ethan Nwaneri okusobola okubeera nga bamutwala bagambe Jadon Sancho alabika nti no yandikolola singa bamuzzaayo mu club eno ya Borussia Dortmund yaliyoko n'akola ebyamagero naye kabatunuulire club eno ya Arsenal naye Arsenal erabika nti no yenna n'agisemberera ku Ethan Nwaneri jamusaba omusimbi ogwinza omwetakuza omugongo Ndwaneri wetu wakili ya aliku mnyazike wa jiteron wali mguangiri ya olimpik mguangiri ya mfaransa mklabu ya olimpik mase elanga alonye eguwa kusizunye na sumro kuberanga daye mungereza kati klabu ya Juventus kabado ya Borussia Dortmund elari katine ya gara kutuala Ndwaneri ele mtunuli dengo msika wa Julian Brandt eguwa ya gara kuberanga etuala esumro kuberanga msikiza ndagano ya Ndwaneri wali mklabu ya seno juzi ya teka kwa umkono umako gugwagwa ebuwa kumubili ya makumi ya asati eje miaka wizu gambe miaka mkago kufakati chausi eze mwa kwa gara golo kipewa AS Milan Mike Maignan iranga ono yazi ya inzo kuberanga afuko mzanya naso kila dalo kuberanga gula omutende so mujazabi Alonso tabadde na mulimu okuva we yagoba mu club ya Real Madrid mwezi gwa January okutuusa Chelsea yasobodde okuberanga mkansa nesobola okubeera ng'emuwa omulimu Alonso atandika emirimu jenge na kuzo mwezi rumu July w'omwaka guno lujja kuba lunaku lwa kusatu era nga agava mkilabene ya Chelsea Galaga antino msajono ayinza okutandikira ku goalkeeper no Maignan amuleta okuva mkilabu ya AS Milan asobola okubeera nga amutuuza okubanga Robert Sanchez alabika antino tebamuweka kasangeri gy'akwata mu mupiira obuzibu obuliwo Maignan jebufunde kwa ya teko mkono kundagane mpya mkumi na mklabu ya AS Milan mpaka mwaka guwa mkumi bili ama kumi ya satu mguvu ila klabu ya Chelsea ya mula kato katuno kusabulo kumirange mutwale ebintu nebigana lansonga tino batu nulira msimbi klabu ya AS Milan ze yaliye mweta azamu klabu ya Chelsea negama neda ze sendi tetuinza zisa asanyiza kungolo kipoyo nesubulo kumiranga ya chivamu na hee Alonso wagenze yo ndoza bagambe musoke mugende mutunulire golo kipoyo Maignan mulete kati Chelsea yadi dene basobola okubira nga batula ku meza ne club ya AS Milan ne basobola okubira nga bamuleta Benjamin chichi ekiri waneno munda mugwanga
1: amuyira manje agale munda mugwanga ya Uganda na dala agatambude olunako olwalero tugenda kubira wetu tutandikira wali eri apaka za masomero ndagwa nationals olunaku olwalero of course chadachi tutegedde ani agenze ku finali of course nakutegeza naye kugamba nti amasomero gano okugenda ku nationals gali nkaga mwana ne ugamba ati gagenda kuwera kugato gawanduka mpola mpola kumpitendera ejenja ulo twatu sokira wali ku round of 32 ne tugenda ku round of 16 ne tugenda ku quarter finali ne tugenda ku semi finali kakati olunaku olwalero tugenze ku finali but of course nakutegeza nega mati kulikola ba esomero lyo ngali tuse side za wali ku semi finali manya ntirigenda wali eri mu kibuga Malongolo City Tanzania yeyo okusobola okulaba nti olikiikirira Uganda mu mpaka za masomero aga East Africa so olunaku olwaleero bukedi ya comprehensive south jukira nti bukedi yaleta timu zibiri yaleta north ne south kakati bukedi ya comprehensive south olunaku olwaleero yasobodde okubeera nga bwekiwe kuba banaffe abakyadondo ss wali eri ku semifinali egolo ebadde emu ku bwerere mpira guno gusambiddwa side za wali kulira town college era nga abadde mwasajja mukulu amanyikidwa nga Patrick Senkusu mudaika ebadde ya 55 asobodde okubeera nga bwatyo akuba golo emaze okubeera bwatyo eyawulawo egoye wakati wa badafi aba Kyadondo ne Bukedi ya comprehensive south so Bukedi ya comprehensive south bwetyo nesobola okubeera nga eiseewo okugenda side za wali ku lugoba abakuluzanya olusembayo komu abukedi ya comprehensive south yenu egenda kubera nga bwetyo esangayo amusi college olunaku olwenja nayo emaze okubera bwetyo eita oluvanyuma lw'okuba banaffe aba St Mary's boarding school egolo zibadde nnya ku bwererezo zibadde za penalty oluvanyuma lw'omupiira guno okugwera wali eri mudaike chenda nga guli not so bagenze mutegeke okumaliza nga guwedde nya kwe musoro tako olwenja wali tugenda kulaba Bukedi affair ani yani wakati wabo bana jokira masomero gano gonna gava side zeyo Bukedi pozi mu mawira mala gensobola kubera nga kwenti okutunuzamu wabanga bwetyo okutegeza kaungezi ko tako olwalero kusira ku mawira gatofuna okuba side za walimo AFCON 2022 mu musavu jukira nti empaka zine za AFCON Uganda Kenya Tanzania umwaka 2022 mu musavu amawanga gano kigaende kuhubira wato gate geka na hiju kila kati tunagenda mu final tournament wabira wu qualifiers eze nja ulo so batutegeze zako kusiza kutufuna batutegeze zako ne bagamba nti qualifiers obululu bugenda kubira wato kukwatibwa lunaku uwancha side za wali mu kibuga Cairo ekigwanga lya banaffe aba Egypti okutwaliza wamu nenga bategezeza ne bagamba ati abaliko bamunyenye mu mawanga agenja ulo bagenda kubeerawo nnyo okubeerawo batyo bakondaktinga drones zino nga zigenda mu maaso eranga kubamu basobola okubeerawo batyo babanokolayo abadde musajja mkuu amakirira kwa Max Allen Grader onokwambula bako saidi za wali ku Cote d'Ivoire oba Ivory Coast yali asambanga winga mpozi no mu Nigeria amanyikidwa konga William Trust Ekongo ono yali kapteni w'egwanga lyo era Nigeria mpozi ne wali ku Misiri batuddeyo musajja mkuu amakirira Esamu Elu Hadare ono yali azanyanga goalkeeper mpozi ne wali ku DR Congo bajeyo musajja mkuu amakirira Twaso Mputu bano bagenda kubeeranga batyo babeerawo nnyo nga bakondaktinga drones zino nga zigenda mu maaso mpozi okwagala okutegeezaako bano kubamu be banokoddeyo olunaku olwaleero okukozi bwe tutunulako ku Trust Ekongo ono ye ekituufu kiri nti yali omu ku munyenye yali asabanga center back ku ggwanga ly'abanafu amanyikidwa nga aba Nigeria mu 2023 saidi za wali ku Cote d'Ivoire yasobola okubeera nga bwatyo akola ebyafaayo era yasobola okubeera nga bwatyo awangula ebikopo ebyenjawulo ne ttiimu eyo amanyikidwa nga ya Nigeria mpozi ne Hilary Hadare ono ye naye wabyafaayo okutwaliza awamu yasobola okubeera nga bwatyo awinning AFCON ziringa satu okutwaliza awamu wakati wa 2-6 ne 2-10 nga ajiwangu ira abanafu abamanyikidwa nga ba Egypti ate jukira nti ono yakola ekyafaayo okubeera nga ye muzanyi asobodde okubeera nga bwatyo azannya mu FIFA World Cup 2018 nga yakyasinze obukulu ono ye yaguzannya nga ine emyaka 45 so nakola ekyafaayo ekyo mpozi n'abalala bangi nga bwayasobodde okubeera bwatyo mbakuyitamu mpola naye nga olunaku olw'enkya bagenda kubeera nga bakola nga bwe kisoboka odros eza qualifiers zino zigende mu maso jukira nti olwedde atemu zino esatu okuli Uganda, Kenya, Tanzania zo zaita muda naye mu bibi ebibinja ebirala ebigenda okubeera abo ito bisengekebwa babiri bwe bagenda okubeera nga bwe batyo bayitawo mpozi wekana sula mu bibinja omuli Uganda, Kenya ne Tanzania bagenda kujjako omomu abanasobola okubeera bwe batyo bayitamu okugenda mu AFCON 2027 mpozi awo nga tuvuddewo njagala kubeera bwe batyo okutegeeza nti olunaku olw'enkya Uganda Premier League agenda kubeera nga batyo akomawo egenda kubeera match day 29 olunaku olw'enkya nakuza omwezi nga 19 ogwokutaano 2026 tugenda kulaba banafe abanjikidwako nga aba marunizi bagenda kubeera nga bwe batyo bambalaga nane banafe aba Vipers mupiira muzibu nnyo kozi Vipers singa wangula mpiira ogwolunaku olw'enkya ajja kuba nga bwatyo alangilwa singa KCCA naye anasula singa KCCA asula Vipers na wangula Vipers ajja kuba bwatyo alangilwa naye nga tugenda mpiira gono nga Vipers emifo kisooka obulira nkaga mukamu songa te banafe amanyikidwako nga aba marunizi bali mu kifo kya 10 kukimeza obulira buli 35 naye nga tebo tunuira ku kilabu sizino ku recent form zaabwe kutuira ku mpira gye baze basamba ezinja ulonga basinkana ba open sabenja ulomano nezi eno mpira etanu gisembyeyo asobodde okubeera nga bwatyo akola amaliriga mirundi esatu awinezo mpira kumugu wakagoka nakolayo ne bamukwayo mpira gumu eranga amaliriga yasembayo okubeera nga bwatyo akola yali ayabagane banafi aba Gaddafi omupiira ogwagwa noti ndowooza mujjukira omupiira ogwasimbyeyo okubeera bwatyo asamba ono maloni so ngate Vipers ono ye kinajjukirwa nti ali unbeaten mpira etano gisembyeyo ono asobodde okubeera bwatyo awangula ebiri akoza amaliri ga mirundi esatu tebaramu kuba mupiira yadiyadde era ng'ogwasembyeyo yasobodde okubeera bwatyo akola amaliri ga noti ne banafi aba Police FC mpozi bw'oba kutunulira bano mpira etano gye basembyeyo okubeera bwatyo beekwata head to head abanafi aba Maroons tebana wangu la mpira yadde n'ogumu okutwaliza omu bakakola amaliri ga mirundi ebiri so nga te Vipers esobodde okubeera nga ewangula empiira esatu mirambirira abanafi aba Vipers mpozi okwagala okubeera nga bwatyo nkutunuzaamu kwejo empiira gye basabye okubeera bwatyo basamba njagala kutegeeza gye mpira etaano gye basabye okubeera bwatyo basamba yakala kutegeeza nti tujukira bulungi na 2025 mu April yao banafu aba Vipers bano bakuba banafu aba Maroons yali emu ku bwiriri songa te mu January 2025 Vipers yoni yakakana ku Maroons na mukuba egoro yali emu ku bwiriri mpozi wali ere mu 2025 mwena mu April yao tujukira bulungi banafu bano bakola amaliri gali gagolozi emu kwemu mpozi ne wali ne mu December 2023 era stiru bakola amaliri ga golozi emukwe mu tunulira bana ababiri nti baluddewo okubeera nga bati basamba omupiira nga gulimu egolozi esatu okugenda mu maaso gubera mu golozi bbiri ku bwerere emwemu mpozi joli abalamu wano gwe basebye okusamba mu November gwabadde mu egolo bbiri emwera nga stilu banaffe aba Vipers bagu wangu the Marines bajja mpira ogwolunaku olwali ovukose nkutegeeza nti basembye okubeera aba tebakola amalini banaffe aba Gaddafi so nga te Vipers ayingira mupiira guno nga kituufu amaliri gayitiridde kole situjjukira amaliri ge bakola n'ekitala banaffe ge bakola ne URA nga kwotese ne KCCA batiru Vipers eri unbeaten empiira amakumi abiri yesembye okubeera ngu ati esamba waliri mu Uganda Premier League mpozi n'okola amaliri singa Vipers awangula ompira gw'olunaku olw'enkya nsonga ate KCCA n'akubibwa of course n'akubibwa URA of course Vipers ajja kuba champions w'omwaka guno 2026 but singa KCCA awangula ompira gw'olunaku olw'enkya ate Maroons n'akuba Vipers akitegeeza nti banaffe abanyikiddwako nga ba KCCA bajja kuba ekintu bakyongedde paka ku match day 30 of course balinde balabe obutya Vipers bwanakola ku mpira gusemba obono tulabe omuwanguzi mpozi mu fikisi ya zendala ezigenda okulanga ezo zisambibwa njagala kutegeeza nti banafa ba Police FC bagenda kwambalagana ne Gaddafi walinde kukira Lord Allen atwaitanga okukataka awo side zaawe kama okya naye ekisaawe kirimu obusubi kati saawa zino kiri kawerete songa te Bulls FC egenda kwambalagana ne banafa ba kitala mpira guno guli wali kufa technical turf enjeru songa te UPDF ya kwambalagana ne Calvary ebombo makagaba UPDF so ngati banafa wali kuwa Manja Stadium ekamwenge mbala stegenda kuchaza Buhimba United States tulabe banafa bali kidwa kunga ba Uganda Revenue Authority bachaze KCCA songa te express egenda kwera abato echaza banafa abarugaze na chivubo mpozi wali eri enakuzongweza nga abiri omwezo gwo kutaka kwibi ya makumi ya bemu kaga yarigenda kulaba banafa aba National Enterprise Corporation nga bambalagana ne banafa abavira karundi tulabe bichi ebina tambula side say
2: all right. Yes, ompira kandando kugenda okubira wa kiro kyolina ko rider chika just 17 zokka ezibulayo ompira guno gutandike. Kitegeza nwe gutandikira na fetu jja kuba tumaliriza. Eguli wakati wa club ya Arsenal ne Burnley oboli awe sio ne gutunulide na club ya Arsenal guwangula. Burnley already yeye yasalwako ezimbe tumba naenga bitwagala okubera nga tumba tegeza antino club ya Arsenal mazo kubera nga line up ya Fulham nasonga tena ya Burnley Fulham Maxways ya limu goal kurudi wa Burnley nasonga te Lucas Perez wali mu number 3 ate Maxime Estive kozane exot wa Zembo ni yaliko mu club ya Manchester United bali mu center back ate Kyle Walker yaliko mu club ya Manchester City yali mu namba 2 asonga Telaisley ugochuchu ugochuku ayasoda kubera nga ali mu ka hold midfield kwa Sack Bane Florentino Luis abagadde okubera nga ba system yemu ne club ya Arsenal baukanyemu ko Anthony Gordon Jadon Anthony akosane yani Bomeji Bell ne Liam Tochoa bebasobodde okubera nga bagenda okuyambako wali olyo na anyona goals yan Fleming yagenda okubera nga anonya goal so nga te kurudi wa Arsenal David Raya ate Christian Mosquera yali mu defense era muli William Saliba Gabriel Magalhaes na Ricardo Calafiori so nga te wakati waliwo Martin Odegaard Declan Rice ne Ebelech Ezi msajja yagala goal olaba atandisiza abantu bano Bukayo Saka kusana Lisandro Trossard bebali muzi wing atenga Kai Havertz kwa sababu kubera nga atandisa ku substitute kuliko kepa Alzabalaga Pierre Nkapi Mels Lewis Lewis Carey Martin Zubimendi Max Domwan Gabriel Jesus Gabriel Martinelli Victor Gyokeres ne Noni Madrek bebali ku katebe aka klabu ni ya Arsenal tukomawo timvao
3: business yote likula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensampya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752897 plus 256 2 noti noti 928 nya 2 noti oba plus 256 76 noti noti oba tutukirire ku mukutu gwaffe okwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia tojja kwejusa
4: hey kulamu oliwa na otundolo na tukisoboka. Chisoboka, na otisomula.
5: Atino rani.
6: Oze nukola. Ziwezi sawa 12. Oba sawa emu ugalidao. Leka kugala uvu gazi. Ukwatebu kwa simu sefo jemu sento ugeende. Aha. Soko utunule masa. Ukwataku kukapulane kalamu. Uwandike vyo utunze. Umanye viwe deo nevisiga deo. Obude bubabu genze. Ngatusobola kubizao. Osulengo wandi zakapapula. Sina chindi ugeende na kumu nsao. Mchucho kukusoko kero kugula wo, ngevi intuwe limute vili wo. Soko kere jovi suvila, obirete, olio kugule wo. Bakasi soma bagende, okujango kude wo, ngabulichiwa kubuzo chidina.
3: Ako kitaba taka tu, omukosi wako na abadaku tuusibu wako, St. Cyprian High School chaba kade, somero dunji elio mwana wo, omulezi no omuwala, kubanga lili kumusinji kwekerezi ya katulika. Baso misama somogo na at Arts and Sciences, tutu mbule vitone vya abana. Ngatu itamu music, dance and drama, kusane vye mizanyo. Aba some sabafila tendeke, ngateba kuguka mungwata ya abana. St. Cyprian High School chaba kade, tusome sabana ku O-level, ngatu kubedida new curriculum, kusane aba A-level. Esumelu ya fili sangibwa mukono, musazari ekerezia, edye rugazi, tukubide kukusimu ya fe. Noti musamfu noti nya, musamfu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musamfu mukaga. Mwenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne UNEBU center number.
7: Egeta bisasika. Ngampa wa dabidisa.
8: Olaba mwambala buzina. Tagenze kuziga ya do kwandaza. Ngoma nyanti chandi banga. Alino mukalo kwe. Begumu inude. Mbeleyo. Omutaka nsitizitonga buzitonze. Tandiso kunyola omusumari. Akati. Olalero. Ndese chigambo okuwele nemba. Tanyo kuyanga abantu bagamba nti omusajja awele nemba no musango. Gezanga mkwano gwangori. Munabudu. Yabadde awele nemba ne misangoji. Na ye. Okuwele nemba ya chinzano kutegeza. Echikola chenkoko. Empango. Kutandikizo kukoko lima. Nalyo tukiyita okuwele nemba.
7: Ebyedda bisasika nga mpawa dabidisa.
9: Leno ngena kuzo mwezi 18 mwezi ogwokutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Papa Yohana omubereberye era omujulizi. Papa Yohana ono yazaalibwa mu mwaka gwa 2007 mu Tuscany ekya Italy naye bazadde be tebamanyiddwa. Yaweerezanga Saabadinkoni mu Roma era yalondebwa okuba Papa mu mwaka gwa 523 era yalondebwa mu biseera nga Kabaka Theodoric ye mukulembeze wa Ostrogothic kyokka ekirungi naye yali mu Katoliki. Papa Yohana omubereberye yali Papa eyasoko kugenda mu Constantinople eno gye yayanirizibwa Emperor Justin omubereberye mu kitiibwa. Papa Yohana omubereberye yafa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 526 era ng'okusibwa n'okutulugunyizibwa Kabaka Theodoric bye byamuviirako okufa. Papa Yohana omubereberye yasiimibwa okuba omutuukirivu n'omujulizi. Omutuukirivu Papa Yohana omubereberye yawolereza ababonaabona olw'eddiini era gwe twekwatako okulwanyisa okusibwa. Papa Yohana omubereberye omutuukirivu otusabire.
7: Sports Tochi ebyemizannyo ku Radio Sapiencia.
2: Kuchana myaka tonyeze nyafa ma Radio Sapiencia nkuluza ya magezi ya slow music n'ebyemizannyo. Program Tochi ebyemizannyo edoboozi lya Ben Msanje ne Benjamin Bernard Mwola afe tutudemo kusobola okubeera ng'ensonga tuzitambuliza balabala amba gegamatino egenda kubera ng'etandika okwogerezeganya ne club eno ya Arsenal okulaba nti nno bagiguliza ddala Fabio Vieira n'endowooza ono takyalina kifo mu club eno ya Arsenal. Bagiguliza ali ku buyazike mu club eno yambaga mu German naye abadde outstanding akubye emipiira 3 mu gumu naenda za Arsenal atebye na goals 7 mu season eno ndowooza Arsenal takyalina kyemwetaaza.
1: Kijja kuba kizibu okubera nga bw'ati akomawo ku club ya Arsenal ate okusobola okubera nga bw'ati avuganya. Mukasaka timu ya Arsenal eriwo eri oba tukuchogere nti eri wamu bamaze okwekwata okutwaliza wa mukati ate okuleta omusambi yali asambidde woko nga simu byandi bamulese bamwesize naye because akomyewo oba jabadde ndagano yakoze eki eyaloni yaweddeko kizo okubeera kizibu penetrating
2: era olaba ntino ne taina na waku bakasita baleta bano ba Eberechi Eze kati chaina madweke naye taina nnyo kyagattako naye ate kati Vieira tachaina ate wakuba olaba basindikanwa neri kubuyazike kati ate Vieira nganwa neri yali azze na tandiko kubera nga akudaza
1: madweka abataina kyagatako singa saka abamulamu naye sede singa saka staff na mukoo vune osobola okulaba omulimo gwa madweke
2: anti olabira nti no omuzanyi taina kyagatako
1: olikubera nti na wabutuza
2: kati okubera ahongo oziba kituli tugenda kujaje muri mwe mugenda okubera nga musinga okugira club ya Arsenal mugira begenda kuleta ku mpira guno bubero tunulide club ene ya Arsenal ne Burnley emipira 19 ja Premier League yagisembyeyo Arsenal just eruzinze mu mpira guma ategwa ru mu 2 December baji kubagole mu kuziro naye okuva ku olo Burnley teddanga mukulaba buwanguzi ku club ya Arsenal ibaji kubye mipira 14 bakuzamalirie mipira 4 bali era tetebanga mu golu ya demu mipira 11 yesambe kila bone ya Arsenal emipira 9 manya gozi 9 zibaji kubye banange kila bone ya bani
1: ya bali
2: le wote bunyenge sisinkana Arsenal mpira guno gulabo otya
1: nenga tejukira
2: sina genda mba wagiza
1: tejukira bade
2: wauliriza
1: abadde amusisinkana ebisere bye biyise ngola bidadala nti kitufu bani le ali bulungirungi ko naye ate mu kasera kano boba nga oli mu relegation ate ofukoso amazo kubera nga boti okonfirming bwa nti odayo chizo kubera kizibo kubera nga boti okuba Arsenal ali mukoba ekikopo mpira guna olwairo nga almost gwe gukyasinze okubera bwe butokola ki gusalawo nnyo gwakitize nga guli gwe yabadde asapa ne West Ham so olunaku olwairo abawagizi ba Arsenal bali mukubera nga batyo batunuza nkalirira kulaba nga bawangula omupiira ogwairo balinde balabe omupiira gw'olunaku olwenkya ogwa Man United ne Bournemouth naye ate bw'otunuulira nti statistically nti ne bw'otunuulira ku current form ya ttiimu zizi n'ebbiri olabira ddala nga Arsenal ewagguluko so nga te ne bw'otunuulira ku byafaayo era kituufu olabira ddala nti Arsenal ali wagguluko bw'otunuulira ku current form Arsenal mpira tano kisembyeyo asobola okubeera bw'ati awanguleena akoze amagere ga mulundi gutya mulundi gumu ali unbeaten so nga te banaffe ababbanire bwe bakutunuulira nti bakubiddwa emipiira 4 recently wano basembye okubeera bw'ati bakola amaliri naye ate gwe omuwagizi wa Arsenal ekyo tekikweyinuza akoze kirabu si eno kirabu eno eyabbanire ebadde stubborn nnyo ku timu zezimu ezeyitenere mu Premier League yawo nalala wano mu 2026 mukona wano nti twalabako amaliri gayakola ne Liverpool gali ga emwe mukwawe neyakola ne banaffe ne Tottenham Hotspur amaliri gali ga 2-2 home akukotese amaliri gabakola gemwe mu ne Chelsea ne Manchester United naye bamuja kakabolero gali maliri ga golozi 2-2 so nako olwalero oyinza okutunulanga buli kimu kiri kusaidi ya Arsenal banire ni yekutisikiriza mu kitinga mbazi bwati onakola surprise
2: neche manyi Arsenal ku kirabu ezo ezirelegated bana yezu kuba ezo zirelegated nga zizeyo nga bamatuzi kakasa nti zizeyo emipira 10 yesembe okubera nga esamba game zezo eza club zezo already ezisalidwa
1: zizeyo
2: ezizeyo jena zesanze sabula nsabule so nga atene club zezo eziba zavudde mu kibinja kya wansi ne zijja mu league
1: mu championship
2: kwa sababu zizaye zisemba yonge nga zisamba Arsenal Arsenal yani biten emipira na mwena kati ngira sinka na club hene ya Burnley
1: opira gona ko ayo mikera teta watagu wangu love course po ebera ze mikera teta ekintu kitabu tine kirekera abalala ngira ndonje zaka wala kawoko
2: Arsenal we wangu lo mpiro go lwa lero just ebereere ndiride lunaku lwancha result. Yonna City bwebeera nga tefunye buwanguzi bwa lunaku lwancha ngesamba Bournemouth. Arsenal babeera bagirangirira ku buwanguzi. Yes, katujeje muri ate tuwulize munayi mwe ebintu mubiraba mutya. Hello.
5: Sapiensa.
2: Ikoli. Kale mukuru
5: ngom sa jama Manchester United okay
2: esebo
5: omuyekera wase 01 mata
2: yekera tuulire
5: ebule dakika 3 tuingira akabira
2: zichawera
5: sweta tufude yo tuli babanire United
2: ne mijozi mwayamba deda
5: kuva mu butonga mpagira bani na kuzoweza abiri mu satu Doyo wali ekitende banange nga twanirize chikopo cha fecho munana. Team Vipers da Venom.
2: Okay, tuyanze ge. Mwagzi wa club ya Manchester United ya gambia kuva mu buto. Arsenal is going to win 2-0. Amokero Donato from Chitende. Thank you for the program, Mr. Ben Musanja Bernard. Abwati wasodo kuberanga ategeza. Hello.
5: Why?
2: Yes.
5: Agamba chimunwa
2: gambo cha
5: gombe.
2: Mwe tulio gambo cha.
5: Ah, gambo chimgana
2: sasa. Mwendi munaye.
5: Echo jo sabu na biyeko.
2: Uwa.
5: Au mumiti.
2: Bwata ya gadde obadde otya.
5: Ah, leda sebo.
2: Singa obadde ya gadde tuwandi ndabi.
5: Ah, ba kulegeza tu obadde obadde
2: kubindu. Tuyongereyo. Wanji?
5: Wali bapulu. Ne pile kutani mutabu. Nolo zoteke da manyibu.
2: Nakutegede da.
5: Kagati? Kagati za masaji yamu.
2: Ebani?
5: Abaseno? Kagati za nange? Kupabuto?
2: Nugu wa jijabwa?
5: Si nugu?
2: Chichi?
5: Mwanyo mtu wabayo kila yoke la nyonga anze Nicholas. Kwa kituwa kila lichakwe. Kachangechengu. Sebo suido utala la kutachi yamu lewe madefu pa golo. Sambu kwa kwa kwa madefu pa. Yes, abazanyi bo bamaze okubeera nga bayingira ekisaawe akadde kano yetwogerera. Mpira gugenda kubeera nga gukwajja tachegenda kunyooka.
10: Bakulu mwe bakutuweereza ono kato mmoze mukato sikumwa. Ndowooza sino mpira gwe gagwangulanga golo nnya ku emu. Nyeemu. Genda kukuwangula.
2: Okay.
10: Nga mbagala nnyo banaye mwe bakutuweereza.
2: Naffe bwe tutyo. Hello.
11: Munyambye.
2: Ono
11: mama saba techite byo mwagiza Manchester United.
2: Kata nkusibire yo.
11: Na nga naye nkubulire. Mpise ku lugwanyi.
2: Yo.
11: Ne kati kale madinya bankubira seno. Ne bani oba tubaguze ko kufana ngezi wali abayambe yambe kwa yabako ya assist yango.
2: Ye kana amala.
11: Aje kumala kwa bakoze buka assist ka kwakola. Asoro kuwale ni bakubawo kagone bali nyaka kupiza aseno bali mpia aseno saka itwale chukoko kwa uliriza bada kwa msajyo iba nange nga ye kwanye gulala alazalini lena soro bitu wala
2: bitia
11: tasovola kane kuna kusura kwa chumaja chitu wala na hivi tasora bietika
2: tasovola
11: mkwa gala nyati vanna
2: kare vanna
12: Awagizi ba maniyo aye kedasa no paka
2: kusawe sembayo na yo mfubo ataba kutukire mungalo esebo
10: ndende mukamaliwele ku fesena
2: amina
13: Kulamu siza mzeno nze shap shap chigundu
5: haa bana shap shap
13: mzeno ya gendi mwagizi wa Manchester United ya kunyumira kuogera asene genda guwangula iranze sigenda kuyekera nabo banange inaba chize sija kujia neche njagalo kufuza nzijukizamu Manchester United ya semba murundi si okwe okwetaba mu mpaka za UEFA Champions League era ku olwo yamalira ku mutendera ki wali mwakati njagala okumanya shapu kigundu
5: okay nandikuzeemu naye omukulu Gideon Peter Sebulime yatuuse dda omukuba yekera ba kilabu ya Arsenal omuzindalo gumumpere olwo yeye yekeja agoa ne wala ba Arsenal ngeteka goolo yasikala agamba ebyo si bituufu byetebye
14: omayembo mpira ogukyasinza okugibeerera omuzibu ogwaleero mpira gyonna gyesamba
12: nza kukeera ku makya nga Arsenal akudisappointinze obanga afulumiza results kuwezo zo badde tosuubira ojja tutunulako otya
14: nga we mbatunulako bulijjo
15: Ebi yabadde tochi ebyemizannyo. Ebyemizannyo sports tochi ebyemizannyo ku Radio Sapiencia.
16: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
15: Time check. Esa was wesenya. Esi etiro, time check kuchusibu wako. Bena musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mukaga turn star, mukaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Eno ya radio cheche nda munyaka tunyese nyafama.
17: Radio ya Kelezia.

Mbalamusizza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira

ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga. Nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.
1: Focus Construction Company, ye company ye kakati wakole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuwa plans ama yumba, n'okuziyisa mateka, council approvals, architectural and structure plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite All Competitor Station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, mnana tanu mnana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu, mnana tanu mnana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri, satu emu satu, zero mkage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magazi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo
3: Wow, ensongo ziwulidde ero zitegedde tukyagenda maaso programu ebyaffe bya ebyekereziya akkiriza kati ngende butereeve wa Father Philip Ngendo kubanga yamaze dda okutaba. Father, tukwaniriza nnyo ssebo.
4: Abaluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo mu programu ya Fene Nganzi ebyafaayo byekereziya metugenda nga tuwuliriza oba tubangulwa mu ebyo ebidda ku nnyaffe ekereziya, yani nebaza n'omuweereza waffe ono mukulu Sebulime Gideon okutuweereza obulungi sebo banyo we balire eddala. Yawulayo tulina bingi ebyokwogerako naye tujja genda tubisaamu mpolampola nga tunagenda tweyongereyo mu programu yaffe. Lwaleero nakuza omwezi 18 omwezi gwa kutaano mwaka 2026 nakuza omwezi wa 18 omwezi gwa kutaano tukuza naku lw'omutuukirivu Yohana omubereberye papa era omujulizi kwe kugamba nti ye papa yasooka okuyitibwa oba okutwala erinnya erya Yohana. Tumanyi bulungi nti ba papa balina enkola eno eyokulondayo erinnya lyayagala bamuyite oba lyagenda kwetusinze okwogera omulamwa gwe nga tandika ogwa papa, nga bw'ogamba nti papa wabeera kati ng'ono aliko nti yali Cardinal Robert Prevost kati natwala erinnya erya Leo the 14th kubanga wali olwedde papa Leo owa 13 eyasemba, kati watwala lino erya erya Leo linnya lyabakozesa bamu waliwo babamuwandiikira oba kiwanakunywa kyafulumya tekiba kugali Robert Prevost kubaako papa Leo erinnya ettongole lyatwala papa nga afunye obwa papa, nga ugamba nti afuna erinnya eppya nga olaba Mukama Yesu Kristu bwe yalonda Simone namuwa erinnya erya Petero. Petero lyali linnya lye naye Petero kitegeeza lwazi kitegeeza lwazi, Petra kitegeeza lwazi, kati wa Simone bwamala okwatula nti gwe Kristu mwana wa Katonda omulamu n'akuva n'olwaleero kati oli lwazi, kati oli Petero era ku jinja lino kwendizimba ekezia yange. Ne papa ne batwala ekintu ekyo ti papa amala okufuna afuna erinnya eppya ery'omutuukirivu ng'asinza ku papa omukadde gw'abalonze kwabagenda okutambuliza obutume bwe n'obuweereza bwe nga papa. Wali mukulanga papa tusobola okuwulira protodikon, Cardinal protodikon yalanga papa ye kadino aba asinga obukulu mu luse lwa bakadino olw'obudyankoni, waliwo olw'aba dyankoni, olw'aba father n'olw'aba episkopi. Kati mu luse lwa bakadino kadino aba asinga obukulu yalanga papa, era ebigambo ebina tubimanyi annuntio vobis gaudium magnum habemus papam nti announced to you with great joy we have a pope, funye papa anagenaga the most eminent and most reverend lord na yuko elinya lidi eliyobatize tugeze Robert then Cardinal of the Holy Roman Church who has taken the name Leo mbwishito wachibela kati mulai nyeyo bapapa abaze mwekezi na baitibwa Yohana tubala abimba satu kubanga papa ya semba yoku itibwa elinya lino yali papa Yohana wabili mwaba satu elanga ye papa ya ita tabamiluka wekelezia jetu ita Second Vatican Council Ecumenical Council ya ita mwukumwe ndakaga mwebili papa oyo yafuno wa papa anga hakuze na ye na ita olushiko luno yate ya wanga alakuwa yana tearumaliriza yafanga kasa chagena maso ate papa Paulo omukaga na ajongeleza maso era na jimaliriza era ye kanso kali jutambulira ko ebiwandiko byayo nebyo na ebi guidinga kezi ya katolika bisimbye kuluchiko lotamiruka olwatula mukaga mwebili nkaga mwesa tukaga mwena kaga mwetano era muluchiko olu wakati muluchiko lotamiruka mukaga mwena ate ubalangira abajulizi ba Uganda muluse lwabatuukirivu kwe kugamba chechali chirabe chisoka echa kanso kanso ngegena maso ujio utamiwa ngegena maso papa yakole chenja ulo kulangirira abadugavu mu kiseera ekino echwa tuita modern times abadugavu abasoka ngalangira ajuliza ba Uganda biri mbabiri muluse lwabatuukirivu ate anachimaliriza yenyine weyajja papa Paulo omukaga mukumulwenda kaga mwenda mu Uganda ngai pape ya soka tugambe okulinye nyonyi naye ate sikulinye nyonyi chokka ye pape ya soka okujja mu Afrika ate nga sikujja mu Afrika chokka ye papa mu lugendo lwo okujja mu Afrika ya sarawo na gama tikangende mu Uganda isi ya sokela mu za Afrika ya Uganda olwenso nganti yali amazo kuwa abajuzi ba Uganda utukivu mukumulwenda kaga mwena manyi bintu yinji oboyogera kubya fa hiye kelezia yinji oyo mulama gubera guno ne waliwe bintu ebijja ate nga nacho ino kuchogerako munasonyiwa mbadde kuchalinya ya Yohana nga zilikosebwa ba papa abenja ulo ne mbagamba ya kosebwa mirundi abiri mwesatu olwensonga nti abatume ababiri abatume omutume gwe bayita omuganzi Yohana omutume yasembayo okufa bagamba aweze miaka 10 era ye omutume yekka atafa bujulizi yafa bukadde era uyati ayo omuganzi elinyalili ayagalwa nnyo mbisera ebyedda nilitinkanya ogalwa manya agagalwe nnyo nga oga Maria Yosefu Yohana ago kati mu manya ga batume Yohana lirinye lya singa okuyite muka ennyo si mirembe gyedda nene mkati olweso nganti banji bali ko esanga oku olwa Yohana Batista kubanga ye mulanzi eyasembayo mukama Yesu Kristo aliokaje nti yalanga okujja kwa mukama Yesu Kristo yana tulengeza uyu yakali akakatonda yajawe ebyensi tibonna abayigizwa abe nalika ato kumugoberera kati wabera okubuzibwa buzibwa eddanga kino kya Baptist bachogera era wana wo church in fact tugambe cathedral ye Roma kezia ya papa eitibwa kerezia eyomutume Yohana kwasozi Laterano St. John in Lateran Basilica. Nti kubanga wezi watu kivu wabili John the Baptist, Yohana Batesta, atene John the Evangelist, Yohana mwanisi wa evangeli, era oyo mtume omuganzi. Kati bapapa batu walanga figures no bili, ebifana nyino bili, ebiba batume bano, uleso nganti bali ba amanyi. Kati nebali agala nyeri nyalino. Choka mchasa mwaka kwa luku mbili nsavu mukaga, Cardinal Pedro Juliao yafuka papa. Na ye waliwa ise miaka mingi nga elinya yotoliko isebwa elia Yohana. Kati mkumulanga yalanga na akole ensobi na muita papa Yohana owabili mumu. Chokate nga papa yali asembye yokubera Yohana yali papa Yohana owokumi n'omwenda. Kati chifucho gamanti yali papa Yohana owabili mubiwandiko na bawandika owabili mumu. Kati nechigenda mbiwandiko wadda kuna mwito wabili mwa wabili paka kutuwa kuna wabili mwa wabasatu nga elwezo nganti ya biwandiko chiempandise nchiwandise scripta mana nti verba volant nti echiwandike chisigalao ebigambo bivao juki da tewali inga gundi tewali mirembejo lukumi bini savu mukaga tewali wo TV nti banaleta balikodinge oba bulikoda no byonna byalinga bapendeya ku biwandiko akisobye yakole banegena ne muchapa yasigalawo kugamba nti wogenda mu St Paul Basilica omuli ebifananyi bya papa bonna ye Basilica ekume ebifananyi bya papa byonna biri waggulu okuviira ddala ku Petero okutuukira ddala ku kifananyi kya papa ono aliko bagenda bakulaga ba papa nga bwe bajja papa wa Yohana wabiri kaliiwo kubanga teyaliiwo katoweza ensobi yaliwo kyali ensobi nekisigala mu biwandiiko ne papa abaddako neetuma wabiri mu abiri mu omu abiri mu babiri kati abiri mu basatu naye nga mbutu mazima watufu bali badde kati bali badde wa papa wabiri mu ababiri fuli wabiri mu abasatu keka kukaka gundi akali mu kintu ekyo naye atudde mabega twefananyirize nga bw'ogamba ensi nga teri nga bw'eri kati nti ensobi kasi yagenda nga mukyapa okunyitereeza kyabanga kizibu nnyo aye tewaliwo byapa kati nga tulukuba kati ne typinga ne tulungira nedda yatulanga n'ebiwandiiko bingi baita manuscripts ebiwandiikibwa oba oli mu kuwandiika n'akola ensobi nsigalamu kati bana abajja nga bakakensa okutegereza ebiwandiiko bagenda bakitereeza nga wamma akino wakola ensobi ekifo ky'okuwandiika xm nawandiika x2 oba x1 okulaga nti owakumi n'omu nawandiika bbiri azokubaakooye bwe kityo ensobi ezo zaabeerangamu naye tuzimanyi kati kubanga tusobola okulaba listi zaabwe bapapa nga bazze babeerawo awo nno eryo erimu ku linnya egganze ennyo erya Yohana mwekezi ya katolika eritumiddwa bapapa ekyasinze okutumibwa bapapa nga tubala nti lyakatumibwa bapapa abiri mu basatu nga bwe mbannyonnyodde.
3: Okay. Kati tweyanza Father tweyanza erige bannange biwanvu papa Yohana wabiri mwa wabiri yabuukibwa erinnya owulidde ebiwandiiko Father tweyongereyo ku nsonga endala
4: agamu ku mawulire ag'amaanyi naddala mu Uganda ge twafunye ng'egw'okulondebwa kwa nuntio oba okusinikibwa kwa nuntio omujja ng'ebbaluwa oba okumulangirira ene Roma waliwo ku ssaawa musanvu eze Roma enaku z'omwezi nga kumi na nnya omwezi guno omwaka guno papa Leo bwe yalonda nuntio mupya nga ye His Excellency Most Reverend Thomas Gritza nga nzaalwa eya Poland. Tumanyi bulungi nti egwanga okubeera ne nuntio kiba kikulu kubanga yayambako naddala okwasaganya ensonga z'eggwanga eryo ate okuzikwasaganya n'ekitebe eky'e Vatican e Roma. Awo nno nuntio ogimu ku mirimu gye ayambako okulaba babishop okutegeeza oba okubanga ategeeza Roma ekitebe kikulu wano e Vatican ku babishop enkola yaabwe obudde nga butuuse obw'okuwummula okubategeeza ate era n'okunoonyereza okulaba nga amasaza gafuna omupisikoopi omupya ne wabaawo essaza ery'oku tugeze nga baakutondawo essaza eppya nuntio akibeeramu nnyo oba ne wabaawo essaza ery'okugatta ku ddala tugeze mugana amawanga agenze tegakyalina bulungi kuyitibwa vocations okugatta amasaza era egimu ku mirimu gya nuntio okulaba nga kikolebwa bulungi. Nuntio ono era ebiwandiiko bingi ebiba bivudde e Roma yabituusa ku bepiskopia nabituusa ku bakristu oba neba bivudde mu mawanga naddala mu dioceses okubituusa ku kitebe ekikulu e Roma mulimu gwa nuntio. Newabaawo bishop afudde oba kardinali mu ggwanga oba abantu abakulu yagezaako yabikira Roma kugitegeeza mu butongole ate era ne Roma bwe beetuusa obubaka bwonna nga waliwo omusikopi afudde obukubagiza ebuyisa mu ofiisi eno eya nuntio. Ofiisi eno eya nuntio era ekolagana bulungi n'ekitebe ekya Italy nga wabaawo ebbaluwa gyabeetaaga nga eriko okusembebwa kwa Vatican tugeze kwa abayizi abagenda okusoma bannaddiini oba abagenda okuwagirwa ekitebe ekya Vatican bafuna ebbaluwa okuva nuntio omukono gwe ekakasa ekyo kye baba bagendako era gye batwala ku embassy eya Italy. Awo nno mbadde ngezaako kunyonyola nti kiba kirungi okubanga tuina nuntio sama wanga gona nti gaina ambasada wa Vatican mawanga gawe aunuliba na mkisa kubanga okuvira dala mwaka ogwalukumulwe nakaga musamu nga 5 August twatandikiriza okufuna banuntio nga basoka abatano tebali banuntio bajude bali ba pronuntio abakola mu kifo kya nuntio kwe kugamba Amerio Poggi yasoka nga yasaving emyaka 2 paka ayo musavu November 1999 Luigi Belotti anayali mu Italy yasaving kuvanga ali musavu November 1999 paka nga 2 September 1995 nakudako Henry Lemaitre yatandika nga 19 December 19 December 1995 paka nkuna mukaga November 1999 chana mugumu nakudako Carl Joseph Rauber yatandika nga 18 December paka paka nga abili mobili January 1999 savinge miaka 2 kyanamu 2 paka che 1999 aten Luis Diaz yatandika 1990 paka 1999 savinge miaka 9 mirambirira katatawo twafuna dala nuntio mujuvunge yasoka tumujukira kati yafano wakadinali era yabadde nuntio wa America wa Vatican mu America nga yakawumula kati akoze miaka kumpi aweze miaka 8 mirambirira haumudde nga ine miaka 8 bade nuntio wa manyi lya nuntio wa manyi nyo mu Uganda tujukira atuchali bato twali kalisi zo tumukusoma ne balango kujja kwe finance da kungudo yendinusio yasoka HTB cha nuntio obufuna cha nuntio obujude okuchambala mugwanga lya filine lya Uganda nga yali kudobo Archbishop Christopher Pierre nga tani kenda kuzomwezi nga 10 Mai umaka kwa kumuenda chena muenda tuwali muklasi ya P5 na tuka ngabili mbili machi umaka wabili musamvu elana ye ya tambu za kumpi miaka yali agenda miaka mnana mirambilira atentu zaka upo tiang nam ngabili musamvu August bili musamvu paka nga nya August bili kuminebili netuzako Michael Augustine Bloom tumujukira bulungi ya savinga kuvanga 2 February 2013 paka nga nya July 2018 netuzaka ate mtera bidwa yakagenda Luigi Bianco munabenyugira kabo babya NHT we Church Bishop kastaba kuwa obwa popunusi obujude bakuwa bakukosecrating na bakuwa HT wa Archbishop ngatandika nga nya February 2019 paka nga 2 Mai 2025 njuri abalam ate wadde kumpi waisa kati omaka mulamba nga tuina nuntio kubanga oli yamaliza nga 2 May 2025 katenga 14 May 2026 tuwafunye nuntio mujja Thomas Glitzer nga agenda wanumbi wandiko yatandisenga 14 May 2026 nuntio no Thomas nga nagambye abadde nuntio Madagascar Seychelles Republic of Mauritius ate nabyane apostolic delegate kumawanga Comoros ne Reunion kukugama nti abadde nuntio mawanga atano malambirira buzinga mbuli ku semayanjo yo wa Indian Ocean kwa bade ngatambuza emine moje
3: Father ndoza tu soke tujewu waka buno tugenda kuda bakulu kutemutia
5: Leno ngena kuzo mwezi 18 mwezi ogwokutano nyafe ekerezia atuwo mutukirivu Papa Yohana omubereberye era omujulizi Papa Yohana ono yazalibwa mu mwaka gwa 2007 mu Tuscany ekya Italy naye bazadde be tebamanyiddwa yaweerezanga saabadinkoni mu Roma era yalondebwa okuba papa mu mwaka gwa 523 era yalondebwa mu biseera nga Kabaka Theodoric ye mukulembeze wa Ostrogothic kyokka ekirungi naye yali mu Katoliki Papa Yohana omubereberye yali papa eyasoka okugenda mu Constantinople eno gye yayanirizibwa Emperor Justin omubereberye mu kitiibwa Papa Yohana omubereberye yafanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 526 era ng'okusibwa n'okutulugunyizibwa Kabaka Theodoric bye byamuviirako okufa Papa Yohana omubereberye yasiimibwa okuba omutuukirivu n'omujulizi omutuukirivu Papa Yohana omubereberye yawolereza ababonaabona olw'eddiini era gwe kwatako okulwanyisa okusibwa Papa Yohana omubereberi omutuukirivu otusabire.
6: Business yo terikula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 6 6 6 6 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangola ngenafu aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
7: Owange, sembi jaya gwedalu.
8: Njali tayiza butalaluka. Emali ye yonna yesana wo munabambula wo muliro.
7: Bambi,
8: twamugambanga afune insurance ya Ghana. Bax Insurance. Fifika, abasobola okumalawo obusibo obwa bukutuseeko. Mugwangu ddala tulina ebika bya insuranga. Insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubingo bade tuwetegese. Insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi. Insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business. Tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Max Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Lot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Parks erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks our insurance partner. Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
9: Olaba mwambala buziina tagenze kuziga yadde okwandaaza ng'omanya nti kyandibanga alina omukalo gwe lwe gumuyinudde. Mbeera eyo omutaka nsitizitonga buzitonze entandise okunyoola omusumaali. Kakati olwaleero ndeese ekigambo okuwera ennemba. Tanya okuyanga abantu bagamba nti omusajja awera ennemba n'omusango gezanga mukwano gwange oli munnabuddu bwe yabadde awera ennemba n'emisango gye. Naye okuwera ennemba kiyinza n'okutegeeza ekikolwa ky'enkoko empanga okutandiikiriza okukookolima. Najo tukiyita okuwera ennemba.
8: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
2: 9-4 Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
3: Ok, tweyongere father mu mbeera eyo badde okyatuwa ebikwata ku babaka ba papa.
4: Archbishop ono yazaibwa na kuzomweza kuna mkaga Oktoba mwaka gwa 1907 era e Poland eyo yasomera ate natuuka ku busosoloti nga mvubuka ddala kubanga yabufuna na kuzomweza nga 25 May omwaka gwa 1905 ono nga mazofuna obusosoloti nga ina miaka 24 kana 25 yatandika okuweereza mu ekereziya era neyongerayo n'emisomo gye era na bwatyo nawangula doctorate ye mu canon law kubanga waitawo akaseera katono n'ayingira obuweereza oba academy egunjula n'okutendeka abanafuuka banuntio wano e Roma era bwatyo mu biri gumu nakuzomwezi nga lumu July 2 yafuna doctorate yeyo mukanon law nga maze emyaka 3 nga ali mukutendekebwa mu academy yeyo yaba diplomats ate nga bwagenda ne ku university ya Gregorian okumaliza doctorate ye. Amaliza doctorate ye mukanon law nga lumu July 2 abakulu baatandika okumuweereza kumuweereza mu buweereza obw'enjawulo mawanga ag'enjawulo naddala olw'obukugu bwe ate n'obumanyi mu nnimi era bwatyo yatandika okuweereza atandamuwa Archbishop wabula okukola nga secretary mawanga ag'enjawulo n'agenda ku bitebe eky'e Russia, India, Belgium, Mexico, Brazil ate ne mu UN okubanga eriiso lya Papa obeya Vatican mu kitongole ekyo ky'ensi yonna ekya UN ng'abudde abakulu bamuweeza Isirayeri ate era n'abeera nga apostolic delegation e Yerusalemu mu Palestina awo bweyava n'alyoka alondebwa ate ennaku z'omwezi nga 27 September 2022 okufuuka nuntio omujjuvu ku mawanga ogemmenye Madagascar ate n'okubeera posoke delegate Comoros n'era Union ate nga 9 February 2023 papa namwongerako eggwanga erya Seychelles ate nga 21 March 2023 namwongerako erya Mauritius awonno wakati wa 2022 ne 2023 mwaka tugambe emyaka gino esatu mubuweereza bwe abadde nuntio mawanga ataano ku bizinga ebyemmenye nga gyakola emirimu ate paka gyoli abalamu papa yamuwadde obuweereza okujja okutuweereza mu Uganda nga 14 May omwezi guno nuntio n'ekyenjawulo kyalina nti era nga bwe nagambye mukugu mu nnimi kubanga ayogera ddala bulungi olulimi oluzaaliranwa olwe olupolish ate nayogera bulungi oluitale era yasomera wano bonna banuntio ereso wandi batya mu akademi ya wano baboogera oluitale ate yagoya bulungi olufalansa olungereza oluspana oluspanish oluportugese ate norulasha era yasonga yachi yakoyako ne rasha nga omuwandiisi munsi ekya eye rasha tumwagaliza obuwezi obulungi olw'obumanyi ate n'olw'obusumba bwa zayoleka mawanga gyatambulidde atuyambe okwongera okutukwanaganya wakati wa Vatican ate n'eggwanga lyaffe erya Uganda tumanyi nuntio nga tuse mu ggwanga byasookerako lwekutwala kye bayita credentials ebbaluwa ezimugaba okuzitwalira president w'eggwanga eryo yajja okugenda ate n'okwe neba bishops okumwaniriza era nga twali tumanyi nti namugongetwa okutuuka yaddenga yayongezeddwayo abadde asuubira mu kaseera ako okwongera okumanya ba bishops abe Uganda kubanga bakuŋŋaana nga tanakuza namugongo naye yatumanyi bajja kufuna akaseera okumusinkana ate bamutwale owa president okwanjula ebiwandiiko bye atatandika obuweereza bwe mu butongole mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Twaita twabategeeza nti papa ajja kufulumya ekiwandiiko oba kituyita ensikliko ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno naye tekyasoboka olwaleero Vatican evuddeyo n'erangirira nti papa amaze okusayininga ekiwandiiko ekyo nga kigenda kufuluma ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno. Tumanyi bulungi nti ensikliko ky'ekiwandiiko papa kyawandiikira eri ensi yonna ng'aba agitegeeza ensonga eba eriwo mu budde obwo gy'aba ayagala ekwatibwemu oba ebirowoozo by'aba alina ne kereziya nga omukulembeze waffe kyabalowooza era bapapa bangi baze bafulumya ensikliko naddala mu buweereza bwabwe teziba nnyingi mu myaka nga 10 baza kufulumyayo nga nnya zokka naddala ku nsonga eziba zitawaanya ensi mu budde obwo. Mu budde buno tuyina ensonga oba tuli mu budde bwe tuyita the age of artificial intelligence awonno papa yayagadde ekiwandiiko kyekisooka ensikliko okukwata ku nsonga eno era ekiwandiiko yakiyise Magnifica Humanitas ekitegeeza mu lulimi olwangu nti the magnificent humanity oba ekigenda okukwata ku protection of human dignity okulaba nga ekitiibwa ky'omuntu kikuumibwa mu kaseera kano nga ebya tekinologiya bigenda biyitimuka oba byamaanyi nnyo. Vatican yalangiridde nti ekiwandiiko kino kijja kufulumizibwa ku saawa 5 n'ekitundu mu Synod Hall ennaku z'omwezi nga 25 May era papa leo ajja kuwa address nga ajja kugerako eri bannamawulire n'abanaabeerawo nga afuluma ekiwandiiko kino ate formats oba n'ebyonna byonna ebikikwatako kumpi bimaliziddwa. Papa leo olwaleero so gama twali kivudde mu butongole kakasa kubanga 15 bali baagala okujaguza emyaka 13.5 okuva papa leo okuna abasatu yafulumya ekiwandiiko leero munavarum ekyafulumya ennaku z'omwezi nga 15 May omwaka gwa 1891 nga kyakikwata ku ebyenjigiriza y'ekereziya gyetuyita Catholic Social Teaching eyasooka okufulumira mu biwandiiko nga kyali kisimbye ku bantu abaali banyigirizibwa naddala mu biseera nga waliwo okuyitimuka mu bya mbuya makolero industrial revolution papa nafumie chikuandiko okunyola abantu era human dignity kyali anyonyola ekitibwa ky'abantu mu mbeera nga makolero gaite mu senti eddembe n'ekitibwa ky'omuntu okukumibwa awonno ne mukaseera kano waliwo ebintu bingi obaoliawo okutimuka kwa social media kwa artificial intelligence ebigenze bitatanya ekitibwa ky'abantu mu Uganda tubiraba naddala ku nkozesa y'emikutu n'enkozesa ya tekinologiya naye n'ebidda kuffe ng'abantu mu bya sayansi n'ebirala bintu bingi obaoliawo tuyinza okuba tetubimanyi ebigenda mu maaso naye bingi nnyo nga bw'obyebuulirirako bisasamaza naye ate nga bigenda mu maaso mu nsi tulimu abantu bagenda ba tugeze ekigambo ky'okuzaala oba eky'omuntu tumanyi kati bulungi nti abantu bajjamu amagi ne babateeka ne bafunira n'abaana nga byuma ne bateekamu amagi ago akaana ne kakulira omu ne bakawa omuzadde tumanyi bulungi nti era ensi erina ekirowoozo eky'okugenda nga amagi ago kumpi ekiyite kuwaluza ng'abantu mugenda kutuuka gye bujja eyo ng'abaana bagula nga tugula obukoko ebyo byonna biri mu pulaani era weebiri tosobola kuzibiriza maaso okutabyogerako papa kyava avaayo tumanyi bulungi nti kati ekigambo kye bayita privacy okuba nti omuntu ekitiibwa ky'omuntu alina ebintu byalina okwesigaliza ye ng'omuntu kubanga omuntu ali sacred katonda mutonda atondebwa mu kifaananyi kya katonda naye kati ensi eyagala buli kimu kibeere open tulaba buli omu kati waliwo kamera ne mu bisenge ku streets kituufu kamera ziyamba era mmanyi papa ajja kwogera ku birungi ebya artificial intelligence ziyamba naddala mu byobulamu tumanyi nti kati waliwo okulongoosebwa okusoboka tugeze ng'oli mulago nga profesa omukugu w'ekirwadde kyo ali oba wano mu Italy oba mu America ne bakulongoosa nga bakozesa obukugu nga bakaddeko robot ng'eri mulago naye nga dokita oba profesa omukugu atali mu America ebyo nna tusogamba birungi mu kuyamba obulamu bw'abantu n'okuwonyezebwa naye nga bwe gambye nti buli kirungi kibaako ebikyamu mu kaseera kano ng'abantu buli omu atinka ne tekinologiya papa alaba nga mu revolution yeno naye alina okubaako ne kyayogera okulaba ng'ataasa obulamu bw'abantu obu nga bali mu bintu bino babikozesa n'okubikozesa obulungi bwetwogera kati osobola okuba n'ennyumba yo gye bayita smart home nga yonna ogikontrolinga ku ssimu yo enzigi okuziggala munyigabunyizi
3: kagundi ka network kagiraagiramu naye kansooke nzigyewo obubaka buno ndowooza nziremu okunoonya faaza
10: twesoze essaawa endala time check essaawa siweze ttaano ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozese MTN momo app eno ye radio 9 munyaka tonyese nyafama
7: radio ya kelezia.

0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Nkuruze ya magezi.
2: Nkuruze ya magezi Father, tweyongereyo.
3: Lo nezegala ngod oli mu office omuntu atuuse waka no mugulya wongo oli mu office negula olujjo bageti nago nayingira nga toliwo nzokuba mugenyi wo naganja ku kasawa 10 chokana nga gwenda kudaye wa kasawa 10 nem nayingira no musanga nga mwali munda amataala ogateekako n'ogateekako nga goli tugeze amataala agekiro tusobodde kukomawo n'ogateekako ngoli mulimu Amerika neno kati yako mu Uganda amataala okilininga room olwo obuuma ne kilini yango tuliyo ebintu bira bingi oba oli awo ebireeta obulamu obulungi naye alitumanyi nti ne mu bino abantu bagenze bongera okufojinga ebiwandiiko okugatta ebifaananyi okukola bu video okwogeza amaloboozi ng'abantu bennyini abasibe boogera ne baga yangu owulire Gideon yagambye bw'ati naye nga ddoboozi bayitadde mu video nolaba nga Gideon yayogera naye nga si oyo si yabyogedde nga Gideon omulaba naye ng'ebigambo bya muntu mulala nawe fuule ddoboozi ya Gideon n'owulira ddala nga Gideon yayogera oba ne bakulaga Gideon nga ali ku beach ali mukuuga naye nga si ye Gideon nga muntu mulala ebyo nabitatanya ekitiibwa ky'omuntu emikono okugikyanga tulaba bulungi nti buli kaseera kati social media bafulumya ebiwandiiko naye nga si bituufu naye nga okisomamu bw'oti olabya ddala kivudde maka ga pulezidenti naye nga okakulaba nga bavudde bagamba fake document nti ekyo ekiwandiiko kyembadde mutwala ng'ekituufu bya bulimba era mu kiveeko kubanga muntu yakiyiza wali nga kwesa ebyuma bino bikali magezi n'akifulumya kale nno kirungi nti papa yakirowoozezaako okufuluma ekiwandiiko kino era kirigenda okushepinga oba okutulaga obuweereza bwe nga bwayagala bubeere mu kisanja kino kyagenda okutukulemberamu nga papa si yasoose okufuluma ebiwandiiko bino ebyogumya ensi bapapa bangi nga bwenjogedde nti lwakuze emyaka 15 nga papa leo 13 afulumiza lero muno vaarumu yalwanirira abakozi mu kaseera nga ebyamakolero bikyase mu kyasa ekyo 19 ate era tujjukira Lumen Fide yafulumizibwa papa Francis ng'ennaku z'omwezi 5 July Vatican era nayo nga ennyonnyola ebyo bye yali agenda okutandikirako yadde nga bambagamba kyali kiwandiiko kya Benedict kyasemberako naye tuba tukiwa papa oyo aba aliko abakifulumiza tujjukira ekiwandiiko ekyanyeenya ensi mu 18 ekya Humane Vitae papa yali ayogerera obubi enkozesa eya kizaalaggumba oba n'okukozesa kye tuyita contraceptives eziyinza okutatanya ekitiibwa eky'omuntu ensi n'emwogera bubi nnyo era n'ekirwanyisa negye ebigenze bigwera tulabye ebigenze bivaamu mu nkozesa eyo obutagoberera nekezi yakyeyigiriza ne bapapa bala bangi abazze bawandiika ebiwandiiko ebyenjawulo kyetuyita encyclical Pascendi Dominici Gregis yali 1997 papa Pio w'10 yawandiikiranga condemninga modernism era n'akowola abakristu bonna okubeera obulindaala nti yadde nga twefuula mpulira ennaku zino balanga ebika by'abantu nti katife tuliwe ti ebyedda byadiba omuntu olina okutambulira ku mulembe naye tulina okuteekayo okugulu kwaffe nga eriiso litunudde waggulu kubanga bino byonna biyita buyisi naye progress erina okugenda mpolampola sigwa mu mulembe nga tunagutuukamu ate na bino okumanya nti byaliwo abalatini balina enjogera egamba nti nihil novi sub sole tewali kipya wansi w'enjuba nti byonna byetulabanga ebipya byabeerawo dda ebikanga ebipya mu maaso gaffe oba biyinza okujja mu ngeri empya naye mu sitole y'omuntu human history tewali kipya nihil novi sub sole okubeera obulindaala ku modernism tusabe nti nga kigenda okufuluma tukirindirire nakuza omwezi nga 25 ate tukisome kituyamba okumanya papa egenda okuba enjigiriza ye nekyagenda okulwanako buli papa abako nakyajjukirwako kino kyegenda okujjukirwako papa Leo okusinga nga bwolaba gwe yasikira erinnya erya Leo 13 kati bwe 14 Rerum Novarum lwoyogera ku papa Leo 13 nakwogera ku Rerum Novarum ekiwandiika ensikirikeyo gyafulumya kati emyaka 15 emabega naye negenda kubeera revolution y'amaanyi mu tekinologiya ngerwanira ekitiibwa ekyomuntu magnifica humanitatis oba humanitas.
2: Wewawo tweyanze Father, tweyanze ge lwakadde tetugenda kuyimirirawo tetujja kumira kuddusu wabula ensonga ya kardinali yafuddeyo eri etya era yabadde etya kubanga ffe nungo Uganda tetwagigoberedde nnyo naye Father gw'osobola okugituwaako
0: mawulire amalala agakoze ebyafaayo nagambye tuyina ebintu bingi olwaleero naye oba tusemenagana okubanga papa twamulabye ku wiiki eno nga aziika musajja we nkwantangabo Cardinal Emil Paul Chiering ngono Cardinal yabadde one of the most respected diplomats nga fe twogera kuba Pope Nuncio waliwo abantu akwedde ekereziya naddamu buweereza obwo yafudde akyali muto kuba yafiire ku myaka 79 era nga abadde mpagiriwaga mu nkolagana ya Vatican n'amawanga ag'enjawulo ngera obuweerezaayo bonna bonna abumaze mwekyo okuweereza ekitebe ekikulu mawanga ag'enjawulo wano abadde yakolako mu Uganda ne Mongolia kadinono ate obuweereza bwe ne mawanga amalala kumpi kontinentizona mukaaga azibaddemu papa ono ng'akola omulimu guno ogw'okuweereza badde bamuwa ekitiibwa ekyogamba nga bridge builder peacemaker nti nga lutindo lunene nnyo wakati wa mawanga ate ne Vatican era nga peacemaker okulaba nga ayitawo eddembe mawanga ag'enjawulo ne Vatican ate n'okubeera omusumba omulungi oyo alwaniridde emirembe okutuusa okufa kadi noono awe mbagambye ezaliba nakusoma omwezi nga 3 omwezi gwali gwakubiri omwaka gwali 1997 ate naafa nakusoma omwezi nga 12 omwezi gwokutaano 2026 yali bano batweta ba Swiss Guards ensonga nti naye ava mu ggwanga eryo erya Switzerland nga yabakolako banga erisembyeyo nga yabalinkinga ne yabakwasaganya n'ekitebe ekikulu abo abasirikale ba papa yafuuka Archbishop mu mwaka gwa 1996 era n'alandika obuweereza bwe nga Apostolic Nuncio mu mawanga ag'enjawulo yali Nuncio banaita lewe nyini nyini ate ne San Marino ate weyawummulira emirimu egyo egy'okubeera Nuncio mu mwaka gwa 2024 gy'oli abalamu abadde yasula wali mu maka ga papa Francis weyasulanga mu kiyita woteri ya eyomutuukirivu Marta era ne wabadde abeera weyafiiridde nga Archbishop ono era yafuuka kardino yali tugambe nti yali Archbishop of Voli okuva mu mwaka gwa 1996 okutuuka 2023 ogamba nti yali Archbishop kugamba nti baliba mwaddo gwa Nuncio namuwa obwa Archbishop nga we nabanyonyodde mu kusooka wali Papa Francis yennyini ate namuwa obwa kardino nakuza omwezi nga 3 Septemba 2023 awo nayo kafuuka kardino ate era yaliwo nga ogamba nti mu kulonda ne conclave ene esembedde ddala mu 2025 yaliwo nnyo mu kulaba nga be bamu kubalonda papa kati aliko papa Leo XIV Emil Paul Chiering ono yabadde musajja wa maanyi naye nga kivira ddala era ne mumaka gyazaalibwa kubanga bwe yazaalibwa nga ye mwana omberebelye ku baana 8 mu famire ey'abalimi mu nsozi n'akula nga musajja mugumu mu kukola emirimu ate ne mukuliza bakadde be era wasumu kamu ng'akulidde ddala n'agenda ku College of Brig mwaka gwa 1996 mugumu paka 1998 ya bagamba ya struggling nnyo n'ekirowoozo ky'okufuna obufaadha nga oganda agambeere mperezengo mfumbo wanga father na ye uwe agenda mkuweleza mumaje jaweleza obulungi ijo uzi chijia nyinyitila na achi kakasandia na kuweza anga father na na kusoma filosofia ne teologia mseminare ya Sion ate na maliliza na agena mu University of Freiburg yafunira licentiate wa masters mu Catholic Theology mwaka wa 1974 sharing ono nga wazo kuwebo kwa father kuna rumu April 1974 mu Diocese of Sion yetegeka kutandika okusoma okufuka nuncio nga wemba gambie nti waliwe sumero wano balita Pontifical Ecclesiastical Academy eri tendeka obano ku bangula abete kateko kulo buweleza buno oba pop nuncio era bonna banafuna oba pop nuncio je bayitira musomeryo baba ali musomeryo mu college eyo ateje ba mu academy eyo je batanikira ne misomo jabwe ja doctorate mu canon law abasinga era na ye ya wangula degree yo mu canon law ku Gregorian Pontifical University eranga CCA yali nnyo mu kulaba nga anyikiza kigambe ekyo ekya council ekimeneko council okuvira dala ku council ye Trent nga nya May 1996 papa Yohana Paulo womu John Paul owokubiri nga we ngambe ya mfula archbishop atera yenyini nyini na alakida msajja we Cardinal Angelo Sodano na mkonsecrate nga ngabili msambu June watu watandikira obuweleza bwe mpola nga lumu April 1978 obuweleza bwe Bangladesh nga wanagambi aitia kwe Uganda Bangladesh ate na kulane wane Roma ku Secretary of State ato kwa mulu kumulenda chana muetano paka kumulenda chana mukaga na yamba kwe wana Paulo woku bili kunungendo zezi atambula nga ogenda mawanga amalala nga tambula na ye nga msajawe nkua tangabo mkumenda china mukaga ya webo wapo nuncio Burundi wanga ituridanya wano atemu nga munana Julai 12 Yohana Paulo namulonda okubeera delegate we mu Antilles atene nuncio we Trinidad and Tobago Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Santa Lucia, Saint Vincent and Grenadines ene Bahama amawanga musanvu nga gunakolako omuntu omu atemu bili gumu Yohana Paulo owokubiri namuwa okubeera nuncio owe Barbados, Antigua and Barbuda amawanga ana era akolako omuntu omu okulaga nga badde baziba mwesiga nga abi mu bili May 2004 na alondebwa okubeera nuncio owe Korea ate oluvanyuma ne bamwongerako n'erya Mongolia egwanga eryo nga bi mukaga Januari 2008 Pope Benedict namuwa okubeera nuncio owe Sweden, Denmark, Finland, Iceland ne Norway tibadde bamuwa okubeera nuncio badde bamuwa mawanga ataano ku mukaga kyebalaba nti obuweza bwe mu mulimu guno ogwa Pope Nuncio oba Diplomatic Services gwadde guyina okuweebwa ekitiibwa mu ngeri y'enjawulo nga 5 Januari 2012 yalondebwa okubeera nuncio owa Argentina ate mu kiro ekyo kyennyini obalondera Papa Francis we bamulondera okubeera Papa Francis yayita sharing mu kiro ekyo nga bamaze omulonda bagamba yamuyita sharing ono okutegeeza Argentine Catholic hierarchy okutegeeza Argentina nti bayinza obutabeerawo ku mukolo nga bamwambaza ebyaba papa na esente ze bali badde ba spending okujja Roma baziyambe mu abanaku era sharing nategeeza aba Argentina papa kirowoozo kye era banyina bashigoberera sene bazikunganya okuyamba mu abanaku mu 2016 Papa Francis yasindika sharing Venezuela okutandika dialogue mpuliziganya wakati wa Vatican ate ne president Nicolas Maduro yaliko nga president wa Venezuela mbudogo ate mu October 2016 papa yasinkana Maduro ono mu sinkano lwali private naye lwavaamu okukkiriza okusinkana ba opposition leaders abali batadde eninga ku president ono ate nga 12 September 2017 Papa Francis yalonda sharing nyogera ku kadinone yafudde na mulonda okubeera Pope Nuncio owa Italy atene San Marino ye nuncio yasooka owa Italy nga simu Italy okubeera mu kifo kino okulaga amaanyi n'obuvunaanyizibwa omusajja ono bwe yalina era n'ateekebwamu n'obuvunaanyizibwa obw'okugatta diocesis kubanga yalina diocesis nyingi namuyamba n'obuvunaanyizibwa okugenda nga entono ezo azigatta kubanga olw'ensonga nti bafaada bali bakendedde ate n'episkopi kati nabatandika okubaita emerging diocesis tugeze Kasana Luweero ne bagigatta ne Kampala bwe bityo kati ffe tuli nnyo mu kyo okugenda nga tuzongereza okutulamu kubanga obuweereza bungi naye eno bagenda bazigatta kubanga bafaada bagenda bakendeera Papa Francis yakkiriza resignation ye as nuncio to Italy ne San Marino nga 11 March 2024 nga tumanyi nti kasajja wele emyaka 75 ebiseera ebisinga nuncio yali badde avaako kuva ku 7 ne ku 75 bakunusa okubakoma mu 2024 yagikkiriza dde ngaali amaze nga n'emyaka giyiseemu yayisaamuko naye bw'atyo nakkiriza okuwummula kwe ate paka omukama yamuyise nakuza omwezi ya 12 May 2026 mu makaga ali agadde omu Sancte Marte ge nayogeddeko Papa Francis gyeyabeeranga Papa Leo nakuza omwezi nga 15 yakulembedde omukolo guno era sharing ono yaliwo nga mukaga May mu kulayiza ba Swiss Guards abapya naye ekibadde nkigenda nga kyeyongera ate nekimutwala mu kiro ekyakeesa olwa 12 May wadde ova Papa Francis bwe yafuna owa papa teyakulemberako misa ya kardinali nga afudde yabeerangawo naye yasabanga cardinal prefect akuyaba cardinals akulembera emisa eyo ate yenatwala omukolo ogusembayo wano wetulabira esaala zesemba zetugamba ez'okusiibula omugenzi epapa zeyatwalanga ate cardinal prefect akuyaba cardinal nga yatwala emisa naye kati papa yazizaawo enkola eyo yali yasembera ku mulembe gwa Papa Benedict eyoku yenyininyini nakulembera emisa ate ne saala ezisemba nazitwala nga tanagenda kuziika mugenzi twagala kwebaza Katonda olw'obuweereza bwa kadinono bwe yakolera ekereziya n'awaayo obulamu bwonna okugiweereza aye tusaba omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe
2: kituufu aweereza ekereziya kyamazima aweereza amawanga ago gonna Archbishop Kasujja yambuulirako obuzito obuli mu buweereza obwo ne mmanya abakulu bano baweereza balina omulimu ogw'amaanyi atujja obubaka buno faatha tukomeewo tweyongereyo
4: Leero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Papa Yohana omubereberye era omujulizi Papa Yohana ono yazaalibwa mu mwaka gwa 47 mu Tuscany ekya Italy naye bazadde be tebamanyiddwa yaweerezanga Saabadinkoni mu Roma era yalondebwa okuba Papa mu mwaka gwa 523 era yalondebwa mu biseera nga Kabaka Theodoric ye mukulembeze wa Ostrogothic kyokka ekirungi naye yali mu Katoliki Papa Yohana omubereberye yali papa eyasooka okugenda mu Constantinople eno gye yayanirizibwa Emperor Justin omubereberye mu kitiibwa Papa Yohana omubereberye yafa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 526 era ng'okusibwa n'okutulugunyizibwa Kabaka Theodoric bye byamuviirako okufa Papa Yohana omubereberye yasiimibwa okuba omutuukirivu n'omujulizi omutuukirivu Papa Yohana omubereberye yawolereza ababonaabona olw'eddiini era gwe twekwatako okulwanyisa okusibwa Papa Yohana omubereberye omutuukirivu otusabire
5: Business yoterikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakastoma bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 25-900-928-42 oba plus 25-666-611-600 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa
6: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries.

0: yatandika kwa mwaka gwa 1013 na Papa Boniface omunana yajitandikawo yemku university singa obukadde munsiyonna ngabe ngabye nti ekifule kyenjawulo mu Europe yasinga kuyingiza abayizi abanja te munsiyonna kwata kya kubiri mu kuyingiza abayizi abanji kwa gamanta abayizi 12 obawandisiza mu university kintu kinene nyonyonyo ate akaenda kubo international students ngawezo gababa mawanga amalala ngoje ko batabava wano Italy era baina ba staff bawera dala kumpi baina ba staff wa professors enkumi nya abakola kusomesa ate no kuyamba kumbi ya research era nga baina nabayamba ko minimo jine jenja ulo batuita administrative staff abawera dala kumpi 10 bano baina faculties 11 ne departments nkaga ate nga baina degree programs esukka mubiri mu 5 okulaga nti university eno ya manyi primary campus yayo ya designing wango ganti ya kuba plan yeyo umusajja Marcello Piacentini okola eno campus kajitula ba wano mawalo 13.5 ekizimbe kyetwa ba maso ekiranye station ya singa obunene mu Italy je tuita Termini station eranga solo gamba nti olwa ensomesa yayo nibeze ekola emu ku university ezira ezi mukusengekebwa ezitekebwa ku mwanjo so na mu Italy wokka naye ate ne munsiyonna naye okusingira ddala mu masomo aga classics classics ate nebidda mu archaeology kusomesa ebyennimi entegera yazo ensomesa yazo ate n'ebyokunoonyereza naddala ku bintu ebyedda manyi nti ekibuga Roma kijimu ku bibuga ebisinga obukadde kubanga kyatandikibwawo na kusoma mwezi nga biri mu lumu omwezi gwali gwa kuna omwaka gwa 753 kama Yesu Kristo nga tanazaalibwa tuita before Christ kale abantu bangi bajja na bayizi bangi okukola research yaabwe mu bintu bya archaeology okuyiga engeri yono okunoonyerezaamu naye ugeddako kubiri nga tugamba ntusobola okusangawo ekintu nga tetumanyi mwaka gwe bakiteekawo kati gwekyatandikawo kale ekizimbe ekyo n'ogenda ng'osoma ebikikwatako ebino ebirabika nekikuyamba okutegeera omwaka gwe bakizimba okitabaako mwaka oba n'osanga kyonna ky'osanze any object you find kyonna ky'osanze osobola okukitracinga osobola okuba ng'oyambibwako ebiwandiiko ebibaawo edda abantu baawandiikanga abantu bangi wano ensonga nti era mu classics nti Rome emanyiddwa bakageze mu nnyabaze bawandiika nga bawandiika ebyafaayo by'ekibuga kino ate n'eggwanga lino okusinga amawanga amalala kati okuba waako ekyokulabirako nti oba tracing ebyafaayo bya Uganda tosobola kugenda mu buwandiike okusukka emyaka 15 emabega lwaki kubanga okuwandiika tetwakulina emabega kutandika nga bamissionaries bazze ne batuyigiriza okuwandiika tufuna alphabet yaffe tatuka okuyiga okuwandiika n'ebyafaayo byaffe kati yadde nga twali babyogera naye nga we nagambye scripta manent verba volant bulijjo bino byetwogera bibuuka mbiyita naye ekintu ekiwandiike kisigalawo katona osanga ekiwandiiko tugeze nga kya oba kyawandiikibwa mu mwaka nga mukama Yesu Kristo nazaalibwa kirina engeri gyekikuwa okusindika nga bakiwandiika ku jjinja oba kukyambe kyonna kye baba kiwandiikako okuyamba okumanya ku bintu ebimu ebikwata ku kintu ekyo n'ekereziya wano era obusomo ddamba baliyita waliyo paleografiya paleografe waliyo eddala baliyita epigrafe okusoma ebintu ebiwandiike waggulu w'ebizimbe eno nkola y'amaanyi nnyo tetugirina nnyo mu Uganda nti ekizimbe bakigulawo bawandiikako gundi yazimba ekizimbe kino omwaka bwe guti gundi yakidabiriza omwaka bwe guti fetaka wana mayinja kati twagitandika enkola eyo nakiguddewo n'ebintu ebyo bikulu nnyo bebagetaka ku kizimbe ekyo nga biwandikiddwa mayinja ate nabaawo nebabiwandiika mu kanotebook era kibaita diary bamissionaries bakituyigiriza kugenda mu missionary stations ezisinga Bukalasa Katigondo parishes obwezi tebalinanga diaries nga bagenda bawandiika buli lunaku n'ebikulu ebibaddeko okumanya nti otuba twagala okumanya ebyafaayo n'ebyekezia ya Uganda tugenda mu diaries za missionaries kubanga baali bakugu nnyo mu kuwandiika ebintu ebyo n'ennaku z'omwezi zennyini jjo twalabye nga tukuza emyaka 9 kuva kereziya yaffe Bukalasa we yatukuzibwa naye kubanga webiri mu biwandiiko ku jjinja kyoleddwa bulungi nene mbi kiwandiko cha wandikwa au na kituyamba okutracinga okumanya omwaka gwennyini okudayo ku papa papa kusalawo okola olukyalo lino okukyalo luno tekyabadde by accident kyabadde kiteketeeke era nga kisaanidde kubanga we ngambye nti university eno etandikibwa papa naye kati se public university government yegiraninga tusogamba nti si Pontifical University nga ugamba ezimu ku university eza papa kale no okuchala kwe ku university eno kwabadde kukulu mu ngeri nti papa yasemba okuchala ku university eno yali papa Yohana Paulo owokubiri nga wadde wayise emyaka 3-5 bukyanga papa achala ku university eno olw'ensonga nti emu abayizi bangi obwegungo era nabo baamu kubanga papa Benedict XVI yagezaako emyaka 18 egiyise mabega okukyala ku university eno naye okukyalako nabakusazaamu olw'ensonga nti abavubuka baali beegunga nnyo mu kibuga wano ab'ebyokwerinda yasazaamu okukyala okwo naye ku mulundi guno papa ono yagadwa nnyo bamutunulyanga papa wa teknolojia ategeera ebyabavubuka ategeera ebirowoozo byabwe ate naye dialogue ze ng'ayogera nabo balina engeri gye bamuwulirizaamu era kukyala kukwadde kwa kimpowooze bulungi abayizi basanyuse nnyo era balaze essanyu lingi nga bali naye era tusooka nkwade historical nti university weri wanono nayo gamba nti wadde wese emyaka 3-5 nga papa tagendanga ku university singa obunene mu Europe okuyingiza abayizi abangi ate nga atandikibwa papa Urban Boniface kyabadde si kirungi kati tugambe kyayingidde mu byafaayo nti wese emyaka 3-5 papa yazeemu okukyalira university eno ye papa Leo ow'14 era nayongera ensonga zo zijjayo zino eza tekinologiya zembadde njogerako obwedda n'okubalaga obuvunaanyizibwa balina mu kukola research okuyamba ensi eno okubeera ennungi awo nitusuubira university nagenda kwongera naddala nga bwe kutta obumuli mu Italy ne mu Europe ate ne mu nsi yonna okulaba nga enjigiza y'ekeleziya ekitambulirako n'ate n'okusingira ddala ebidda mu kutaasa ekitiibwa ky'omuntu ate n'okumuyamba mu research okulaba nga afuna obulamu obulungi obweyagaza naddala mu kulaba nga awona endwadde ezitawaanya ensi eno nga bagguka ku ddagala n'ebyo ebiyinza okusobola mu bwaffe ate n'okukuka ku mazima agasobola okuyamba abantu okubeera obulungi ekifo ky'okubabuzaabuza.
1: Byonna birungi papa tumukulisaayo ate ku Sapienza University. Tumukulisaayo nnyo ate omukadde waffe yeebale genda kulambula ku bayizi n'okubabuuzaako ate n'abayizi beebale kumwaniriza bulungi tukyagenda mu maaso Radio Sapienza. Father, otuwadde ebintu bingi okuziika papa, otuwadde okukola ki, otuwadde ebikwata ku mubaka wa papa wano mu Uganda, otuwadde ensonga ezo, otuwadde ku papa Yohana ow'olubereberye, byonna weebale nnyo, weebalire ddala. Kaakati papa alina olugendo, olugendo olwo lw'e Bufalansa luyimiridde lutya, enteekateeka ziri zitya?
2: Nga tumaliriza kumubeera byebalangiridde olwaleero, tusogamba nti olugendo lwa papa okugenda e Bufalansa lumaze okukakasibwa nga ajja kukyala e Bufalansa ennaku z'omwezi nga 25 mpaka nga 28 omwezi ogw'omwenda era nga ajja kugendako ne ku kitebe ekikulu ekya UNESCO. Papa olugendo luno nga lumaze okukakasibwa akola ku oba omwogezi w'ekitongole ekikola ku byamawulire Mateo Bruni lwakasiddwa nga May 16 era Holy See okugamba Vatikani netandika okuteekateeka okukyala kwe mu ggwanga eryo erya Bufalansa. Olugendo luno lugenda kuba luweza olugendo lw'okutaano bukyanga papa atandika obuweereza bwe. Tujukira bulungi nti papa mu Maachi wa 2026 mu 2025 yagenda mu nsi ye Turkey ne Lebanon nga lugendo lulwasooka nga papa ensi ze yagenda mu Turkey ne Lebanon ate n'agenda mu Monte Carlo Maachi nga 2026 ate ng'avuddeeyo tujukira mu Apple papa yakola bajita voyage ngawo gambo lugendo luwanvu chasizo kuwanvu na kukumina lumu mwebeda mune flights kumina muenda ngalimu Africa wa lugendo luwamanyi nyo uyagenda mawanga Algeria, Cameroon, Angola na Equatorial Guinea era tenga tulindiride lugendo luwagendo ugenda ko Spain okuvanga mukaga kwa kumina bili omwezi wa June wajja noku wa omukisa akasoli akaja kuba kasinga obuwanvu akekelezia akakelezia esangibwa mu Barcelona nga mu kibuga ekyo nga era nakyo kimukubya bulambuzi ebikumibwa UNESCO kubanga akezia amanyi nabaja kuza emyaka 10 okuva yaji ba plan yayo okuva bwe yafa kezia eyo ya Holy Family Sagrada Familia papa ajja kutuukawo era akasolya kaayo akakajja okuba nkasinga obuwanvu okusolya bonna akawe omukisa kati olugendo lw'ogenda mu Bufalansa lujja kuba lw'okutaano mu ngendo za papa era waliwo nagafulumye nti oboolyawo mu fall tugamba fall tuba tutegeeza mwezi gwa October November mbudde tukola ebigwira wano Abamerika baguyita fall naye Abangereza kubaita autumn obudde obwo asuubira okugenda mu Latin America gyeyali akolera ate nga omwepiskopi mu saza eyo Peru. Papa yasemba kugenda mu Falansa yali Papa Francis naye nga teyagendera ddala yagenda mukazi nga katono nnyo kazinga kuba akasala ku Italy bakayita Corsica yagenda yenda kusoma mwezi nga 15 December 2024 Papa Francis yagenda ajacho mukazinga kaka Corsica okuva olwo wadde waludde papa ogenda mu gwanga erya Bufalansa nenga tumanyi bulungi Bufalansa cheri olw'ensonga nti mu mwaka oguwedde omwaka guno mu batisimu ezafuniddwa ku kulunakulwa Holy Saturday tukwe kugamba mu kireekyo ekyakeesa unakulwa Easter abantu bangi n'avuka bangi ababatizibwa era waliwo ne namba muwendo okulinnya ogw'amaanyi bwetunulya mu ekereziya yonna naddala mu Europe gusinga mu Bufalansa barisachers bangi bakyebuuza ki ekireese omuwendo guno okulinnya mu Amerika ne Bufalansa kati mu kaseera kano nga bakyebuuza papa yasazeewo agende si kunoonyereza ku ssuula lwaki naye okwongera okubazaamu amaanyi n'okubagumya ate n'okakasa nti oluba tuli kibukyali bw'amaanyi mu ggwanga eryo wadde bwasereba nnyo mu ggwanga eryo era nzo kugamba nga bangi bagamba ggwanga eryali libaita the daughter of the church kati lijaite okubeera bweritio erigenda lizawo ekitiibwa kyalyo okubeera the daughter of the church olw'omuwendo gwe twalabye ogw'abantu bangi bagenda beeyongera okufuna sakramento ly'abatisimu ate n'okukyuka okudda mu bukatoliki awo nno tumanyi nti okukyala kwe kujja kuba kwa mukisa eri eggwanga eryo ate n'eri ekereziya yonna nga maliriza twafunya mawulire nti okukuza lwasa tuna mugongo fenawo tulukuza tumanya abantu banene bajja gavumenti yakuyimiriza nekwongezaayo ate era tulabye n'ebbaluwa efulumiziddwa omukulu akulira Episcopal Conference ya Uganda omwepiskopi Anthony Zwa ngerambika netusaba tuyagulize oba tulukulize mu parishes zaffe nga babishopu baffe banaaba batulambise ate era nga bakwaragana n'abakulu aba gavumenti mu bitundu ebyo awo nno twongere okugoberera entereeza eyo kubanga abajulizi aba Uganda bakulu nnyo mu bulamu bw'ekereziya mulamu gwaffe tumanye bulungi nti papa yasooka okujja mu Africa era n'okulinnya ennyonyi papa yali papa Paulo VI naye mu lugendo lw'okujja mu Africa yajja mu Uganda mu 1999 ate era nga mu budde nga Vatican Council II egenda mu maaso webaweera abajulizi mu 1999 baali bawa abajulizi abaddugavu bannayuganda era ekyo kikyaleetera n'okulaba nga bapapa kati basatu balambirira bajja mu Uganda Paulo VI 1999 Yohana Paulo II 1993 ali ne Papa Francis mu 2015 Yesu kenali nkyali mu diankoni era ne tuweereza Papa oyo nga badiankoni. okugamba ekitiibwa kino kyetulina mu nsi yonna kireme kusebengerera naye ng'ekigambo mata oba martyros kitegeeza kubeera omujulizi. Omujulizi kati kirina amakulu agao eyafiirira eddiini nga ayiwa omusaayi, n'amakulu agasingayo gategeeza okubeera testimony nga ogamba nti era nga papa yawandiika mu kiwandiiko kye nti papa Paulo nti kati abafirika tulina okutandika okubeera abajulizi, tulina okutandika okubeera abalangirizi b'evanjiri mu Afirika mwennyini. Ekyo yakyogeranga omulanzi kati kyatuukirira wakati we twogerera Afirika kumpi esinga vocations era nyingi ezigenze zigabanibwako ne mawanga amalala. Twagala omusaayi gw'abajulizi ogwayiika ne gwongera okubeera ensigo y'obukatuliki mu nsi yaffe Uganda, ate gwongera okubuna mu mitima gyaffe naddala mu bikolwa byaffe bye tukola ate ne mu nsi yonna. Mbagaliza ekiro ekirungi ate n'omukisa gwa Katonda Mukama abankuumire era abampeera omukisa mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Fanza tukutadde tweyanze nnyo tweyanzeeke weebale nnyo weebalire ddala ate situlina kye tubanja oba mmale kubayo ku luyimba lw'abajulizi wano okubanga paaga okusinziira ku afundiikiridde obudde bumugoba nti ayagala naye ku mulamu. Lwaki sifunayo oluyimba lw'abajulizi wano? Nyimba z'abajulizi nnina osanga wenaafunira naye ku masimu ga bannange. Naye mwami Yozefu Bukenye Mutundwe nkubuuzizzaako nnyo, bannamutundwe mwenna mbabuuzizzaako nnyo kakati kamale kulaba tuyimuke tubahimbise engeri gye Kasese gye badde nti tegeka omwaka guno kandeete luno.

Mbalamusizza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

Swobari nyogwe na jokumideko chenda mwenye kutonye zenya Radio Sapiencia. Ziri kumi na mkaga zaka itakusawa mkaga ogwe chiro echeona kuruwa lero. Ngabuli jo kabila katimba kabia mizanyo yenze padi seruma gombebez okubira nga kutambuza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira musambo ogwe chiro. Awe nyini wenjo kubira nga mkwele kereza. Atoro program damwe subi ni Nansera Edward Luba Rukovu ija kubira nge jia eberenge kuongira yu. Akatimba akabia mizanyo tambla ni 22 bet gula o account osobolo kubira nge usipa ni 22 bet atera uberengu wangula kasimbi. Changu nyo kubira nge gula o account gira musimu yo wogenda ku internet uja kuteka 22bet.ugi website ya fe ija kupera nge jao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbiye wakusaba ukuri amanyago nini namba yo e namba yesim kati wali awagenda promo code ija kupera nge otekao akatimba awagenda promo code ija kupera nge otekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kubera nga wegata ku 22 bet ensonga zona ziveringa zitambulanga bozibala tanaweza abiri mwetantu okiziba kubera ngo siba kyukana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa asiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa ku side eyo okubera nga buli kimu kitambulanga bochibala. By the way 22 bet echenja ulo cheina kwe kubera nga options zona ziyagala okubira ngo teka kaka sente zijja era nozisamu akasimbi waliwo leero ne wuli ansirikiridde waliwo omwana eyagambye Kayavats agenda kubira nga ateeba mu gemu ya Arsenal era nkyanoonya wano message Kayavats waliwo omwana Roo mwana nsirikide message na ngaba. Ombebezi, Kayavats gwe numbye ku 22 bet. Ata amasena atebe ira. Kakati, ngenda kubira nga njikebera message yeyo. Echambuze, neye, ngenda kubira nga njikebera. Tuberenga tambla, mpora, mpora. Tulabe, ebintunga ebigenda kubira nga bitambla. Eri goena, yekumide ku Radio Sapiencia. Atera na ulizo mbebezi singa tambula mpula mpula mumbera yona ngabwe itambula. Hey, omwana ya igide Kayavats sinagamba o ya jakuteba. Kayavats sinamuli yako sentenga Arsenal samba baya Leverkusen. Mchampions League. Nenda banga jakutegura. Mumbera yona. Ira nafuna akanya na ategura. Kati nogwa lero omwana ne yani messaging ekyambuze nengira babulira kale tusoke tutambule mpola mpola obebere no bebez chuma chuma 22 bet buli kimu kiberako abasiba batebi abasiba live in play buli kimu ja kubera ngo kisanga ku 22 bet atera oberengo wangulia wakasente bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetantu kiziba kubera ngo siba ku side yeyo tuberenga tubebera mpola mpola kukodi ya fea 22 bet eroge ndo berengo bera gumite oberengo siba ku mipira buli kimu kiberenga kitambula kale mbera bwete bwetambula atanaweza abiri mwetantu kiziba kubera ngo siba atena wasiba bera ngo siba no vunanyizibwa mu mbera nga bwetambula ku side yeyo kakati wali mugwange lya Republic of Ireland yagenze ku 22 bet no berango siba timu ya Waterford ewangu dompira nga bakuba Drakehead United e goals bade biri ku em Waterford eguwangudde wali mugwange lya Spain mu liga HB ekyokubiri timu ya Leganes ekoza amalia aga 2-0 ne Oeska ogwede 0-0 ne gwerangu tambudde bwe gutyo mugwange lya Bungereza mu Premier League Arsenal wakati mukwe walulanga wetwade tuogera nti
okwewola kokuino okubeerawo ekubye timu ya Burnley egole baddemu kubwerere. By the way, Magarez yalabikira nnyo mu kifaananyi kya Arsenal okubeera nga teteebwamu.

0: Ainkuru se ya magesi. Ucha udiriza katimba kebye misanyu.
1: Alright, wewele nyogwe na jokumideko chenda mwenye kutunye zenya Radio Sapiens. Atukia tambla na katimba kebye misanyu. Olino mbebezi kuchabe birampla ampla ne 20 bet ngawe tambla. Walikusamu msambo gwechiro ngeda kupera nga mkwere kereza. Era Nansera Edward Luwa Rukova agenda kupera nga ja akutwale mu program damwesubi. Nga byo na wibigenda kupera nga bitambula kusaidi eyo. Gula account ne 20 bet osobola kupera nga osiba kumipira. Changunye kupera nga gula account genda msimu yo wogenda ku internet. Oja kupera nga oteka 20bet.ug website ya fe ja kupera nga jao kusimu yo. Gende wali ekigambo register chinyi game. Juzambie wakusawa ukuli amanyago. Nini namba yo. Namba yesimu. Kati wali awagenda promo code. Oja kupera nga oteka wo akatimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba. Then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega takutwen to bet ensunga zona werengo zitambuza tanaweza abiri mwetandu kiziba kubera ngo siba chukana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa 20 bet ko ino kubera ngo beberero bebere no mbebezi tuberenga buli kimu tukibalanga bwe kino kubera nga kitambula abagala ku mipira kugambye ku kodi Alebadi ntadeko mpira gumu. Ku Alebadi ntadeko mpira gumu. Ne ku Ordinary ntadeko mpira gumu. Njagalo jee mpire jeviri. Gumu gumu. Buli gumu gusibe singo ngaba yungkwade. Genda kutentu beti oberengo siba. Tuberenga tube bira mpura mpura. Kasitoberengo weza vili mweta nokudaguru. Nyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ujio kubera ngo itawo. Ujia kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tanaweza habili mweta ndokizi wa kubera ngo siba. Atina wa siba. Bera ngo siba na ufuna nziba. Tube bere. Wadu wanangambia mbebezi. Ogogumu kutukolera. Ataono. Ayo mbebeze ogumu neri ku TikTok ogukwa gwe genda ku code genda ku code ompira gumu guli ku Alebadi gwe genda guje ogenda ku 20 bet oberengo bebira gendo je ordinary ompira guli gumu genda ku 20 bet oberengo bebira bobo sibasipana buvunanyizibwa kasitobera ngo weza biri mwetano okudaguru gendo jeyo ngo nyiga sita 217 sita bisatu mwenye hash uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla mpura mpura kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uobo itao tenaweza aviri mwetando kizi wa kupira ngu siba. Atina wasiba, bera ngo siba na uvunanyi siba, kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Iye kodi ya feyo, kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tuberenga tube bira mpula mpula, ensonga zona, ziberenga zitambula, nga wezino kubera nga zitambula. Kari, akade kaduka kwa liku sambu, sambu nda kule kira Nansera Edward Luwa Rukova verenga kuongira yo. Premier League, bwetyo, bweimiride. Walo msaji akola odi wano, ngalaganti, Arsenal kuangula Premier League. Ku 20 bet erimu gumu biri. Man City kwangula Premier League erimu emitwale 5. Abasajja kakati bafuse gumite. Bagamba ekijja kijje. Umanyi timu ziri satu ziri nya by the way za qualifying ogena mu Champions League. Kuliko timu ya Arsenal ekulembedde kimeza cha Premier League. Kuliko timu ya Manchester City. Kuliko Manchester United then ne Aston Villa. Abo bana obachi baino kubena nga bazanya mu Champions League ya campaign ejja. Arsenal, Manchester City, Manchester United, then team Aston Villa. Abo bana baino kubera nga bazanya mu Champions League ya campaign ejja. Na ye wachali wa lutalo. Jukira Manchester ya wangu de Europa. Sorry, Manchester ya wangu de FA Cup. Kati ata wangu la FA Cup agenda butelevu mu Europa League. Kitegeze bifo bya byeyongera. Ne Brighton ali mu kyo musanvu. Asobola okubira nga akiika mu Champions League. Kati ata Aston Villa we wangula Europa League. Kati atira wainzo creatinga we chife chila kubanga Aston Villa awangula Europa League agenda butelevu mu Champions League. Kati atira wibange walide before ya Champions League. Waluoko ebi inzo kweyongiramu. Abangereza belisiza nkuli mu campaign ya J ya season. Sofa timu tan. Wadenga banaba konfamingi dua. Okutanu yeta gokulinda gemwe yencha. Then gemwe zidako. Na ye. Belisiza nkuli mumbereyo. Yokubera nga baluwana. Okula vanga. Babera ni numbers mu Champions League mumbira nga bijja okubera nga itambula. Kale njagala kubera nga nkwerekereza akadde kaduse atanafuna alebali genda kodi oberengo funa alebali ombebezi atanafuna ordinary genda kodi oberengo funa ordinary genda kutwentu beti oberengo siba bobo siba na vunanyi siba atanawe sabiri mweta ndokizi wa kubera ngo siba nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Ye kodi kwa ino kupera ngo ito jaku njigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Njagala tujeyo ale badi nkugambio mpira guli gumu. Leroke tudiri ngena gumu. Ordinary mpira guli gumu kugenda kodi oberengo fune mpire jogenda kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na vunanyi siba. Atanaweza wili mweta ndokizi wa kupera ngo siwa kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi kujo kupera ngo ito jakunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wino kupera ngo ita. Kale, tujia kwa lakana luna kuruwaero, akaungezi, zivera sawemu, paka biri, gaka binkano kakatikisi mkawe dengi la kuwera ombi ringa tutambu zensonga. Yenze pade selu magombebezi, kankwere kire leze wano, tukina muda mwesu wine nansira Edward Lwalukovu, kankwagalize amachia marunji, bera burunji, weraba.
0: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka katakuruma.
2: Teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vya meza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula, tori inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamia kabili mwetano, no kute wakulu. Alo, alo, get!
0: Tweso se sawi ndala. Time check. Aisa wasiwe se musamfu. ekisikiro time check kutusibwako bera musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchiru 10 ofuna magoba gabule runako atengo sabulo kujja yaka sente ka kiseda cho nawo yakalide awotali kuandika wono na wali nyiga stemu mukaga 5 star mukaga hash olonde ko investor obukoze se MTN momo app
3: eno ye radio cheche nda munyaka tonyese nyafama
4: radio ya Kelezia.